0: Meg.
1: Meg.
0: Sino to, Meg?
1: Si Zen, ah. Regular na di siya sa gym, Meg.
0: Doon may pagka-Chinese siya, Meg, no?
1: Ati, guro, eh. Wala man ko na iawin ka pamangkot kung anong lahi sina nila, Meg, eh. May lamig, ah. Gym tayo, ah.

0: Ate, ano Meg? Mapuli ko na ni sa balay?
1: Ano? Eh, di sino po ito karong workout?
2: Doon so wala ka bla buot, Big Mo. Siyempre, ikaw lang anay eh.
1: Ate, sige. Halong nga, Miga.
0: Salamat, gin, Miga. Ate, amun ako, Miga.
1: Ato na si Winston. Madiritso na lang ko sa gym, ha. Ay, ihugali. Wala na ko sa vitamins ko ba? Mahapit ko danay sa supplement store, ha. Draw, ha. Gantuan ko, bla.

0: maraton?
1: Ba? Ikaw?
0: Uy! Di bala ikaw to ang upod ni Winston?
1: Oo! Nga wala to nakamakita sa gym, haw?
0: Wala lang taga-abtanay, ha? Depende na abi sa schedule ko, eh.
1: Mo bala? Ma'am, ikaw ang tagiasang supplement store ngayon, eh?
0: Secret! O ano? Mabakal ka sang bulong?
1: Oo, ma'am. Oo.

0: Oh, Meg, patuod ka? Siyang gabantay sa supplement store nga ginabaklan mo?
1: Oo, Meg.
0: Aray, Meg, literal na ginayamig nga bata sa CEO. Basi, ang ilusyon mo sa ginatanaw, Meg, amo na na.
1: Pero, Meg, ido ka layo ginang itsura, eh. Hmm? Hindi makutuod ko, apo. Pero kung mga sawa ko laway, basi ko ang bata namun bala, kabalo ka na na.
0: Hmm, bawo ikaw lang, may grabe ka, gadya ka, ambisyoso.
1: Meg?
0: Kung feel mo nga type mo si Zen, pero pag naulat mo, hinaya, mangin bata ka na sa CEO kung mapangasawa mo siya.

0: Amigo? Ato si Zeno, palapiti ho. Oh, ano, baka panda pa ka?
1: Le.
0: Sa matuho na balagod. Dugay kong himutad kay Zen.
1: Though, matuho na ginatanaw ko sa mga short videos.
0: Basi amo na ni May.
1: Amo na namig. Amo gani ka palapiti na to.
0: Okay, Mika. Drang lang, Mika. Out. Bahala na. Kasi, amo na niya tuon ang ginandom ko. Mangin matuod ko na nga. Zen?

0: guys.
1: Oy! Rolly! Actually, nakita ta nakakalina pa. Oo, gini. Nagpalapit ka man. Ano? Makuha ka sang bulong?
0: Kukuan. Oo. Pero, may lain pagid ko nga transaksyon eh.
1: Wow! Anyway, nanamian ko na. O ano, nga ah? May business? Ano?
2: Heart business?
1: Heart business? Ibaligya mo ang heart mo? Patay ka ginayadayon niya.
2: No. Hindi amo sinang ginamin ko. I mean, pwede ko ka pangaloyan?
1: Luyag?
0: Zin.
2: Actually, isang nagkilalahi kita diri sa gym. Wala pagin ako sang may nabatsagan sa imo. Ugaling sang madugay nga nagdugay. Doon ay nilap ako sa imo. Kag gusto ko, ikaw ang inubya ko. Kag siyempre, mapangasawa.
1: Don't joke ka bala. Rolly, actually, sang una ta nga pagkilalahay, wala ko yung winabatsagan sa imo.
0: Zen?
1: Kag samtang nagadugay, wala gid kuya gihapon may nabatsagan sa imo. Amo na lang niyo. Kuhaon ta na lang ka nga reseller sa mga supplements ko. Gaan ta ka discount ah. Kag syempre, ikaw man i-market mo ang product namo ni Banahon. Kaysa sina, ma-improve kapagid.
2: Zen?
1: Rolly, advice ko lang ha. Unahada na yung self mo before ka magsulod sa isa ka relasyon. Okay? Gets mo na? Gets mo na kung anong buot ko silingon?

Higugma ang isabat niya sa akon na tuon sa negosyo, which is insakto man siya. Siguro ilusyon ko gid lang ang tanan. Siguro impluwensya sang ginatan-aw ko nga mga Chinese short videos na tungod sa mga CEOs. Ako un ko medyo nasakitan ako sa ginhambal ni Sen sa akon. Kag may bana nagali siya. Pero wala kaso. Kay ako un ko ambisyoso lang gid siguro ako. Sa subong ginsunod ko ang hambal niya. Naunahon ko ano yung kaugalingon ko. Kag husto siya, may progress gid matuod. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Rolly.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: the show sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. IK Gold Capsule. Ang kapsula gagit hugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. IK Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag IK Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang IK Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang IK Drops ato at ang IK Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. IK Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3 Bio.

0: mahig ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamig ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Hepatitis C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag manginan, damo rin pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
8: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
9: I remember the day.
8: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
10: Secret Memories.
8: Kasama si Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 45 minutes after 1 in the afternoon. Welcome ka na sa Friday edition ng programang Secret Memories. Yes, mga kaka-5, araw na naman po tayo ngayon ng Biyernes. And earlier, napakinggan mo na rin ang kwento ni Rolly. Si Rolly, nabidang karakter natin ngayong araw kaka-5, na hindi pa man nakakaporma sa kanyang gustong ligawan. Nako, nasupalpal na. Hindi mo tuloy alam ano, kung mabibili, maaawa, o iko-comfort mo itong ating bidang karakter. Alam mo, sabi nila kaka-5, hindi mo daw kasi malalaman ang isang sagot hanggat hindi ka nagtatanong. Aww. Ang problema dito sa ating bidang karakter kaka-5, parang di naman kasi muna siya nagtanong. Di nagtanong kung eto bang gusto niyang diskartihan, gusto niyang pag-aminan, gusto niyang iporso ay single ba. Di rin nagtanong kung may chance ba siya. O kung ano yung tipo na etong taong gusto niya talagang diskarte. Alam mo yung mga ganyang katanungan kaka-5, yung sagot ay hindi naman madalas na nagmumula mismo sa taong gusto mong iporso. Hindi naman kailangan na sa kanya kamatik o rektang magtatanong. Siyempre, may mga nakasurround din yan sa kanya. May mga nakakakilala, may mga kaibigan. Kung saan pwede mong makuha yung mga basic information. Hindi yung basta-basta ka nalang aamin. Siyempre, for some, medyo cringy yung mga ganyang moves. Kaya umamin man siya ay hindi rin na nabigyan ng suwak na sagot at gusto niyang marinig na sagot. Kaya kaka-5 ano, may isip mo rin na minsan talaga hindi rin sapat na confidence lang ang iyong baon. Confidence, lakas ng loob para aminin ang iyong nararamdaman. Kasi syempre, yung iba ano rin yung ibang nililigawan or yung ibang pag-aaminan, ano rin yan sila, feeler. May iba sa kanila medyo feeler din. Kasi siguro para sa kanila ay suntok sa buwan yung magugustuhan ka pabalik. O kaya naman, maybe para sa kanila ay masyado ko nag-aambisyon na magkakaroon kayo ng same na feelings. Magkakaroon kayo ng mutual na damdamin. At syempre sa mga ganyan, sabi nga natin kaka-5, i-take mo na yan bilang paalala. Reminder na bago ka mag-move, ikaw man ay mayroong gustong diskartihan o ligawan, pag-aralan mo ng sitwasyon. Aralin mo rin itong yung gustong i-porso nang sa ganun hindi ka mapahinga. Masalba ang iyong sarili. Siyempre, nagsisimula ang lahat sa basic. Kaya all you have to do ay know the basic. Huwag sugod ng sugod. Line po sa ating kwentong natong ngayon. Handa ng ating tanong, kaya ikaw, i-ready mo na rin ang iyong kaasagutan. Kaka-5, ang ating question of the day ay, ano nga bang kadalasang rason para mabasted? Again, ano nga bang kadalasang rason para mabasted ang isang manliligaw? Sagutin mo yan, maaari ka na maghintay, mag-abang at mag-komento sa aking page. Hanapin lamang Sweet Terry, K5 News sa FM Cleveland. Kadalasang rason daw yung sobrang bilib sa sarili. Kaya nga sabi natin kanina, medyo may danger talaga, no? Kapag lakas lang ng loob, madalas ang iyong baon sa mga bagay-bagay sa buhay. Kung nakapag-ipon ka naman ng sapat na lakas ng loob, pero hindi ka rin nakapag-ipon ng lakas para i-take kung ano ang kanyang sasabihin. Sa sobrang nating positive sa buhay minsan, nakakalimutan po natin na pwede rin pala yung maging sagot sa iyo ay no. Hindi ka pa man nakakatanong, no na. Pwede din na reason kaka-5 para mabasted ang isang manliligaw ay kapag siya sobrang persistent. Kapag hindi pa nagiging kayo, manliligaw pa lang, ang kulit mo. Kakasakal yung mga ganyan, ano? Kumbaga, hindi na siguro bibigyan ng time, hindi na bibigyan ng chance, opportunity kaka-5. Na mas makilala ka pa, mas makasama ka pa kasi sa una pa lang, nakakaasar ka na. And yung iba naman, ugali. May mga ugali kasi talagang nakaka-turn off. Yung akala mo ay cool. Pero syempre sa yung nililigawan ka K-5. Syempre, di natin sure kung ikaw lang yung nanliligaw. May mga options din siguro. Natural lang siguro na may assessment. Gagandahin. syempre, ano ni Leyan ka kay Five, kumbaga karapatan na eh. Na salain kung sino ang kanilang papapasukin sa kanilang buhay. Pwede rin na hindi kayo magkatuluyan, ikaw mabasted kapag hindi ka talaga tipo. O, diba? Truth hurts ka kay Five. May mga times na gusto mo pero hindi ka talaga gusto at malabong magkagusto sa iyo. May mga direct translation kasi minsan eh, na ini-interpret natin through actions. Kapag naging mabuti rin yung pakikitungo sa iyo, naging mabait sa iyo, or kaya naman anumang kabutihan ang isino-show sa iyo, binibigyan mo ng kulay. Binibigyan mo ng meaning na baka may gusto rin sa iyo kaya ganyan yung pakikitungo. Ang hindi mo alam, friendly siya sa lahat. Diba? O kaya naman, kapag medyong lumalayo ka kay Five, feeling mo ay nagpapahabol-habol lang. Pero yung totoo pala ay naaasar talaga sa iyo. Yan yung mga direct translation ng iba. Nakala nila ipatwitams lang, pa-cute lang, nagpapahabol-habol lang. Pero yung totoo, umiiwas talaga dahil ayaw sa iyo. 1:51 ang ating oras. And again, ang inyong sagot sa ating question of the day, mari mong isend, i-comment sa aking page. Once again, that's Sweet Terry, K5 News FM, Kalina. And of course, as usual, dalawang oras tayong magkakasama at magkakarinigan. Huwag ka na maglilipat pa ng radyo, manatiling nagkatutok sa isasyong may puso, ang K5 News FM.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto. Pacheck ko sa akong sugar, it's 320. Painom ko sa TTX 500.
3: Ano sabi mong dosage sa TTX 500? Kapila ka mo inom?
2: Kabuntag na o gabi.
3: O, nakaroon pila na may mong sugar?
2: 136 na lang akong sugar.
1: TTX 500.
4: O si Jean Paul Hineroso, istoryanta ka ron. Ano bala mga sikreto sang pungsod nga ang ilang mga citizens, lawig mga kabuhi? Istoryanta na ka ron, kaupod si nakadiskasyon. Ang aton CEO, si Doc Ramil Uy. Diin bala nga lugar sa kalibutan ang may pinaka-healthy nga lifestyle. Kagamay ang porsyento sang mga nagabalatian.
5: Kung kampanye lang bi Sir GP, no, ang ginapangita mo, sigurado guro ang Klinika de Alternativo Cagrayo ang damo healthy nga empleyado. Simple lang sabat. Kung nga siyempre adlaw-adlaw ganoon may DTX 500, may TC adlaw-adlaw ganoon may pure siya. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sining powerful antioxidant combination sang DTX 500 may TC or pure C ang nagatap na mostly sa mga balatian sa tao. May diabetes ka, may high blood ka, layo, heart disease, kidney and liver diseases, wala problema basta naka-DTX 500. Lung disease, arthritis, impotence, wala impotence sa sabon niya.
3: Wala impotence din.
5: Ano pa? Damo pa nga balatian nga malikawan sa DTX 500 kag by TC or pure C kung nagainom sa adlaw-adlaw sa GP.
4: O si Saunta ang mga sikreto sa mga pungsod nga may pinakadamo nga healthy nga population. On the top is Israel. Ang ila diet, primarily, rich in vegetable. Kag isda, unsaturated fat.
1: TTX 500.
6: Ako si Herminia Titong.
3: Silang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sag sa gabi 2.
3: So ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa ka bulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
1: TTX 500.
5: Isa sa pinakadamo, Sir GP, nga nakita ko sa Israel, siyempre nakakadto mo sa Israel, ang kadamo sa ilang ano, olive tree. Kung i-research mo ang olive, isa sa mga pinakadamo antioxidant.
3: Grabe yan.
5: No, amo na ang mga sikreto dito sa Israel. Number 9, Norway.
3: Norway.
5: Matinlo nga hangin kag mineral filled water ang ila sikreto. Kag sila ang may pinakamataas nga life expectancy at the age of 83.
3: Grabe.
5: Ang isa las ginainom ko nga halin sa Norway, Norwegian spruce. Antioxidant from pine tree nila. Kada inom ko sa pinya na ko kag carrots, ginapatuloan ko na tag 20 ka tulo. Aside nga nagbutang ko ya DTX 500 tag 5 ka blog DTX 500 sa ako nga Dios, may Norwegian spruce pa ko ya.
4: Sa Singapore anyway, number 8 sila dok ha, mga Singaporeans. Bangod ini sila, grabe ang disiplina sa mga katawan. Istrikto ang panggobyerno. Bawal to ya manigarilyo.
5: Bawal gay ka
4: sa Singapore. Sa
5: tapos may area gina sila nga para lang diha sa magsigarilyo.
4: So sa ila to dok, ang ila ya disiplina grabe. Matinlo nga hangin, matinlo nga pangginawi, kag of course full sa antioxidant nga pagkaon, sikreto sang Singapore.
5: Ang Sweden, Sir JP, ara sa ika number 6.
4: Number 6.
5: Bala ko ano ang sikreto nga ada mo healthy sa Sweden? Low carbohydrates diet. Amo na ila sikreto, amo na ila to. Mostly la average sa average. Gaabot sobra 82.
3: Grabe, 82 sa life expectancy.
5: Te, nami na ya. Muna ang target aton, Sir JP, kung adlaw-adlaw tagay nung DTX 500 kag by TC, nagakaon ka sang damo nga utan, damo nga prutas, tapos gaiwas ka sa mga matamis, ga-intermittent diet ka, tapos di ka makaabot itito. Sobra paguro, Sir GP. Basta adlaw-adlaw ka bi nakainom DTX, tapos utan, likaw ka, wala ka bisyo. Abot ka 100 ah. Pero gusto ka nga healthy habit sa mga taga Japan, aras last number 4, Sir GP. Ang oldest population sa bilog ng kalibutan sila aras sa Japan.
4: Damo tigulang sa Japan.
5: Tig 100 years old mong idad mo pag healthy pa. Kaya ang sikreto na, Sir GP, kabalo ka, exercise kag diet Japan.
3: Diet.
5: Puno sang antioxidant. Kag seaweeds, kag tofu.
4: Number 2 ang Italy. Balo kag ilaman, pareho sa Israel. Olive oil, olive rich oil diet.
5: Mga extra virgin olive
3: extra
5: oil.
3: Virgin oil.
5: Puno sang ano, antioxidant na siya.
4: Anong number 1, Doc?
5: Number 1, siyempre Spain.
3: Grabe.
5: Sila ang pinakadamo, lawig nga kabuhi. No? Pinakadamo nga healthy nga tao. Tungod sa sikreto, always presko ang ilang gulay. Ikaduha, damo sila olive oils. So kung lang taon natin, Sir GP, ang sikreto sa good health, number 1, pure nga fresh air.
3: Hindi
5: tapos,
3: polluted.
5: Fish, vegetable, fruits, kag healthy fats, exercise. Kag madamo nga antioxidants halin sa prutas kag ko tanan. Mm-hmm. Kag mag DTX 500 ta, magbaytis si kag mag Pure Seed. Mm-hmm. Kada adlaw. Mm-hmm. Mangin healthy ka na, nagahubin ka pa.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, it's 2 o'clock in the afternoon. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Halibu Aklan dari 4.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang maskin pampaskog nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3
2: Bio. Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
3: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: With Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag sa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio.
4: Ang D3.
3: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
3: Yung may D3.
4: D3 Bio.

0: Mahi ko bala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahi ko nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: VC, alkaline, ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Ganag ka pataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagapangita ka bala sa food supplement nga barato, kalidad kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Miss si Alana Pacardon Marapa.
7: Ko si Joshua Darin Villavior.
8: Ni si Kirby John Panes Agraban.
0: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
10: I remember the days when you're here with me.
9: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
11: Secret Memories.
9: Kasama si Sweet Terry.
12: My

0: Sweet Terry.
1: Final hour ng ating programang Secret Memories. Check your time, it's now 2:45. And of course, bago tayo magpaalam mga ka-K5, as promised, bibigyan po muna natin ng final take ang kwento ni Ron. Natin pong nato yung hayaan, kanina lamang, sa segment The Pages of Love. Since itong ating bidang karakter mga ka-K5 ay nakaranas ng paghanga, siguro na develop ang kanyang nararamdaman, gusto sanang ma-take into the next level. Kaya lang, bago pa man nakaporma, bago pa man nakadiskarte, talaga nga naman na-busted. Ganyan talagang buhay minsan, ano? Kapag ikaw nagkagusto, it doesn't mean gugustuhin ka rin pabalik. At hindi lahat ng feels mo ay totoo. Baka kasi feeling ng ating bidang karakter, since binibigyan siya ng magandang ugali, pinapakitaan ng magandang pakikitungo mga kakaipay, siguro may ibang meaning yon para sa ating bidang karakter na siguro ay mutual ang kanilang nararamdaman. At yun yung nag-push, naging drive para umamin ng feelings. Kahit maliban sa pangalan, parang wala pang alam. Itong ating bidang karakter sa kanyang nililigawan. Kasi naman, meron siyang sul-sul na kaibigan. Di mo alam kung excited talaga magka-love life itong kanyang friend. O baka gusto lang mapahiya. Kaka-K5, sa istoryang yan, paalala siguro na bago ka ma-develop ng tuluyan sa isang tao, kapag kakaiba na ang pintig ng iyong puso. Kapag nafe-feel mo kaka-K5 na hindi lamang simpleng paghanga ang iyong nararamdaman, kundi gusto mo talagang i-pursue, gusto mo talagang makulayan kung ano man ang meron sa inyo. Alamin mo muna kung pwede ba talagang ligawan. Hirap kasi kapag dinaan ang lahat sa purong discard. Hirap pag go ka lang ng go, baka last mo na yan. Last mo na yan kasi tatapusin ka na. Charing, di naman ganun. Alam mo kaka-K5, sa lahat daw ng bagay, dapat inaalam natin ang basic. Kaya kung meron kang aalamin, unang-una dapat ay ang mga bagay na basic. Basic like pangalan, mga favorite, and kalakip na rin siguro sa mga basic kaka-K5. Yung status, syempre hindi ka naman manliligaw na baka kasal na yan. Baka low-key lang sila ng partner niya. Gusto lang ng privado. Diba? Kasi yan yung mga mindset kadalasan ngayon ng mga generation. Di sila masyadong ma-flex. Okay lang nang makita ng public. Pero hindi nila i-deny. Diba? Di rin nila i-admit hanggat walang nagtatanong. Pero kung ikaw naman osyosera kaka-K5, ikaw naman masyadong chismosa, syempre tatanungin mo rin or kaya naman kung nahihiya ka rin magtanong, baka magkukonclude ka na lang. Kaya nga minsan may mga napagkakamalan na single. Ganun din, may mga napagkakamala na taken. Well, ganun pa man mga kaka-K5. Sabi nga natin, know the basic. Kasi pag nahihiya kang lumapit para alamin yung mga basic information na kailangan mong malaman. Na para bang report talaga. Maliligaw pa lang, pero ang dami nang kailangang ikumpla. Anyway, kaka-K5, sabi nga natin, yung mga bagay na basic ay not all the time. First hand mo agad na kukunin yung information. Kumbaga, hindi ka naman narerekta doon sa iyong gustong ligawan para malaman yung mga bagay na gustong mong malaman sa kanya. Kasi, syempre, nasusurround din yan ng mga kakilala niya, baby pamilya niya, or sa mga malalapit na kaibigan. So, kapag nahihiya kang magtanong sa kanya mismo, unahin mo yung mga malalapit sa kanya. Kaya kung makikita mo, minsan yung mga manliligaw, hindi agad rumirekta sa kanilang nililigawan. Yung unang nililigawan, pamilya. Yung unang nililigawan, mga kaibigan. Doon nagpapa-impress, doon nagpapalipadhangin. Pero yung totoo pala, iba yung gustong targeting. Iba yung gustong ligawan. Tsaka na nila yun, imumove. Kapag alam nilang may edge na sila, pupwede naman pala. May chance naman pala, diba? Kaya ikaw, huwag masyadong bilib na bilib sa sarili. Kung ikaw man ay nagtataglay ng kakisigan, kagwapuhan, kayamanan. Di naman kasi lahat ng bagay ng yan, kaka-K5, ang tinitingnan ng isang tao para ikaw ay sagutin. depende naman yan. Baka sa mata mo lang kasi nakikita ang iyong sarili na ikaw ay makisig, na ikaw ay pogi. Pero para sa kanya, iba naman ang kanyang taste, iba naman ang kanyang standard, at lalong hindi siya nagbabase. Baka iisip mo na dahil meron kang mga qualities na ganyan, ay gustuhin ka na. Pero baka ikaw pa pala yung dislike, o kaya naman kinaaayawan niya. Huwag rin tayong umasa just because magandang pakikitungo sa atin. Malay mo, maganda lang talagang ugali niya. O kaya naman, in general, ganoon talaga siya. Pero hindi naman talaga ikaw special para sa kanya. Masakit talagang katotohanan, pero real talk kasi para ikaw matauhin. Tulad ng sinabi natin kanina, hindi lahat ng gusto mo ka K5 ay magugustuhan ka pabalik. And that's okay. Okay lang din na babaste. Kasi hindi naman sa lahat ng pag-amin, mayroon din na same na damdamin na ma-admit sa iyo. Minsan ka K5, mas okay nga yung nababasted kayo. Kasi mas napupunta ka doon sa mas better at mas deserve. Kasi yung iba, ginagamit nila yung kanilang hugot sa mga nambasted sa kanila. Para mas i-improve ang kanilang sarili. Para mas pag-usayan pa kung ano yung mga bagay, mga areas na kanilang kailangan ayusin within sa kanila. Again, okay lang mabasted, okay lang na i-decline ang iyong offer. Pero naway sports lang tayo. Tanggapin ang sagot bilang respeto na rin. At tama nga naman yung sinabi sa ating bidang karakter. Unahin muna ang sarili. Kasi naniniwala rin tayo ka K5 na bago ka maging capable na magmahal ng iba, dapat mahal mo muna ang iyong sarili. At napapahalagahan mo rin ang mabuti ang iyong sarili. 2:50 ang ating oras. Sa muli, maraming salamat ka K5 sa walang sawang pakikinig at pakikibahagi sa ating programa. Sa muli, magkakasama at magkakarinigan po tayo next week, same time and same station. For now, pansamantala muna tayong magpapaalam. This has been your DJ, Sweet Terry, wishing you all a great week and everyone! Skies are crying.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
2: Mamakal, sumangguti ka. So kagapon gin-discuss ta, kung ano ba lang advantage na mga before you take your vaccination, your COVID vaccination, mag D3 Bio ka anay. Number one, it will prepare your body, no? Ang viral load mo manubo. Nga si D3 Bio may mga monoglycerides, mga medium triglycerides na gin-convert sa aton lawas, ginhimo monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ini sila tanan, ginapatay tanan klase nga virus.
3: Wala pili, Sir Boy.
2: Why pili?
3: Sir Boy, mostly nga ginabatyag, right after ka nga kan, na-vaccine ka is ilanat.
2: Ilanat, palakit lawas.
3: Siyempre gari ang immune system, kagaw mo yung pasalo mo.
4: Ang pag-ilanat mo, it goes to say nga active ang immune system.
3: Correct.
4: And recognize it ayon.
3: Buligi ang imo lawas. Buligi. Paano man D3 Bio?
2: Inom ka na D3 Bio. Ano bala ang D3 Bio? Paano ni siya bala makabulig si mo during the time na gid tapos na si mo vaccination? Paano bala ang D3 Bio makabulig si mo? First and foremost, buligan niya ka maghimo sang imo mga B cells and T cells through its vitamin D3 content nga gin-amplify sang extra virgin coconut oil. Oy, hindi niya na makita sa iba niya ha. Ang D3 Bio lang yan may amplified vitamin D3. Why? Cause extra virgin coconut oil will promote better absorption of that vitamin. Madamo ang imo B cells kag T cells. But remember, there's another point. Your D3 Bio will support your body in the production of those B cells and T cells. Why? It demands energy. Not only energy para sa lawas, but your body will demand energy in making those kinds of cells. Your medium chain triglycerides in D3 Bio will increase your mitochondrial activity and even its size because para makihimo sa mga B cells kag T cells. So kampiyon, gingaan ka na B cells, gingaan pagatong para mag-imo B cells and T cells. Ang muna ang epekto sa imo ginatawag nga D3
3: Aside
2: Bio.
3: Aside si Sir Boy, patyo na niya tapat ang ano, kwanto mo, attenuated virus.
2: Correct.
3: Magyan sa BCO nga ara sa D3 Bio, total patay na gid.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Remember, ang balyati mapatay, paano na lang na iya maghimo ang aton ang aton adaptive immune system sang gatawag nga antibodies.
3: Antibodies.
2: Remember, we don't need a live virus. All we need is the body parts of that virus. Amo na iya kalanda ni body cells. Oy, makuha ko na protein kay mahimo ko ni hilo para sa iya. Makuha ko na parte sang iya kamot kay mahimo ko hilo para sa iya. It doesn't need the whole virus per se. That's why damo klase nga
3: vaccine. Amo na may mga vaccine nga spike protein lang.
2: Correct. May ara man niya mRNA. Ano na iya kompleto ng virus, may halag natawag nga ng vector type ng vaccine. Nga mismo lain klase nga virus, ginbutangan sa parte, ginpaupdan sa kamot sang or other parts sang lawas ng COVID, ginsulod. Nga cause ina nga virus ya, kilala na sa aton lawas, kaya yung patsyon.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng Galingin Ulo po, na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng galingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka.
3: Dapat before pa ka magplano, loaded ka na sa D3 Bio, may TC. Para nga, preparado yung immune system. Siling ni Sir Kevin, dami kong makainom ka D3 Bio. Ang epekto sa post, vaccination, ang D3 nga ara sa D3 Bio, siya tumabulig sa imo immune system to recognize maghimo siya antibodies.
4: Correct. Pabakuron. Meaning to say, mangin efficient.
3: Ang D3 Bio, makabulig siya before, and during, and after. Tatlo ka phaser boy. Before, preparahan niya imo immune system.
4: During. Di mag-overreact?
3: Di mag-overreact. Kay i-regulate sa imo immune system. Then after, mahimo siya antibodies.
0: D3 Bio.
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Yung may D3 Bio. Health News.
9: Ang
0: pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.

0: Sakka Libua Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Intestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: 同埋天龙眼道菇
1: DTX 500，
0: 我系后天阿泰
1: DTX 500
0: DTX 500，
1: 硬味麻汤是个 antioxidant，
0: 亚麻麻
1: 硬那个天龙生意摩阿泰
0: Master 天龙阿泰
1: Happy Canuda
0: DTX 500
1: Master Lika
0: Epic
1: Demo
0: DTX 500
1: DTX Coffee Mix
2: Eric Ladies mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ko man eh nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butiga
1: DTX Coffee

0: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman for Man.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction po. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Man.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Cell.
6: Pamakal sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
1: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Cell, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: You're listening to 94.5
1: 94.5
8: K5 News FM.
1: K5 News FM.
9: K5 Galinga!
10: Gapati ka bala nga ang babayi mas gagwapa kung magtigulang.
11: Ah, huuwi.
10: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
11: Ah, nugay da gani. Kabataon pa gani si Moga.
9: Gapamati ka sa K5 News FM.
12: Gapamati kita ko sa K5 News FM. Kaya mo na pirmingi na pamatian ni Mama. Pero, ga-enjoy man ko ah. Ako gali si Christina sa Mandoriao, Iloilo. Tunay nga ka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon. K5 News FM.
13: Wow, my puso.
14: Ang kampyon nga istasyon.
15: K5 News FM.

0: nakamo.
1: Sang DTX 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500.
3: Kabay pa nga nainom nyo na gid ang paborito nyo nga suplemento. DTX 500 kag Mighty C. Amo ni mga food supplement nga dako mabulig sa pagprevent sa mga balatian, especially kung ikaw ang overweight or obese.
4: Ano bala, Dr. Ramil, ang obesity?
3: Ang obesity, Sir Boy, ang gindefine sa World Health Organization bilang abnormal or excessive fat accumulations in the presence is a risk to health. Grabe na. May grabe, mga no? Research gaya na. Mm-hmm. Pag obese ka, may 3-5-7 ka. Tatlo ang tsansa nga kuan ka, magka-cancer. Lima ang tsansa nga magka-high blood. Pito ang tsansa nga magka-diabetes. So, ang BMI or Body Mass Index, basihan, agud, may baluan kung ikaw ang overweight or obese.
4: Uh-huh.
3: Kung 25 ang imo BMI, overweight ka. Pero kung sobra na 30, Sir Boy, ti obese ka na eh.
4: Generally, doa kalason, no, nga taon maging obese o tamaan katambok, no?
3: Mm.
4: Eating too much sugar, tapos moving too little, jutay ang imo.
3: Walang exercise, ah.
4: Or exercise, no? Iban, metabolic man, no? Pigaw ang metabolism.
3: Mm.
4: Ang pagkaon, sang madamo ang pagkaon, nga may mataas nga added sugar, kag fat, kag wala mo ni ginabalik, burn, no? Kaya wala ka gigiho. Bangod, ang supply, ang surplus ng energy, gina-stored na sang lawas ta as fat.
3: Dako chance nga. Pagtambok. Inom giga DTX 500, kag Mighty C, dako na mabulik. Kalabanan sa buyon, sa paa, bilbil, guya, kag bukon ang tubo. Dara ng storage, Sir Boy. May kundra lang. Ang hindi makita nga tambok, Sir Boy, ang delikado. Ang sobra nga fat, ang ginadeposit man sa imo nga mga organs. Like, imo ataybi.
4: Oo,
3: fatty fatty liver ka. Nag-miss mo sa imo heart. Amo na, Sir Boy, ibagid ko makainom ka DTX 500, makainom ka Mighty C kada adlaw. Bangod ina, ginapataas ini ang imo nga metabolic rate.
4: Wow.
3: Dasig masunog, dali mabuligan sunog ang imo nga ginakaon. Labi na kung tambok ka kag palakaon tamis, ginaprotektahan sang DTX 500 kag Mighty C ang imo atay agod indi malikupan sing tambok.
2: DTX 500.
1: Juice 7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sang una?
1: High blood gid ko, magasuka ko. Dason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
5: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw ka pila ka mag-inom?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
5: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
2: DTX 500!
3: Simple lang ang solusyon. Hindi magdamo kaon. Intermittent fasting.
4: Okay.
3: Escape kaon. While escape kaon, inom sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kag, simple, consume ka mga good fats nami na yan after intermittent fasting. Buto, avocado, nuts, MCT oils, ditribayo. Pwede na. Limitahan ang pagkaon sa mga may added sugar. Exercise gid. Importante na kung gusto ni mo ma-correct imong pagka-obese. Inom DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Kung damo ka pa, saas ang oxidative stress. Amo na ang agapal na kitang imulawas. Ito yung bottom line man lang na, Sir Boy, still oxidative stress. Free radicals. May mga studies nga ang oxidative stress pwede makatrigger sang obesity by stimulating ang pagdeposit sang white adipose tissue kag ini ang naga-alter sang food intake sang tao. Kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy, kadadlaw, malayo ka sa uncontrolled eating.
4: Correct, no?
3: Isa pa sa mga causes ang obesity, Sir Boy, ining gitawag problema sa insulin. Di isa sa mga function ni insulin amo ang pagsugo sa mga fat cells to store fat. That's why may mga pagtuon nga naghahambal nga ang insulin ang may causal role sa development sang obesity. Di sa no pa may inom DTX 500, sobra na gid ka katambok. Wala pa ka magtambok, inom ka na.
4: Inom na.
3: Ma-inom ka DTX 500 kag Mighty C kung nalikupan na mga fat sa mga vital organs, subong na. So, kung gusto mo makontrol ang imong food intake, mag-intermittent fasting, kaon sang good fats, exercise, DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw, tandaan, makahalit sa lawas ang sobrang atambok. Go for a loss weight program, mag-DTX 500, mag-Mighty C, and start repairing the damage sa imong organs nga nahimo sang sobra katambok.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.
0: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
6: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Ugdi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amo natagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care

0: para sa malinis na dugo.
1: TJX 500.
0: Para sa malusog na tay.
1: TJX 500.
0: Ayon sa mga eksperto,
1: ang TJX 500
0: ang may pinakamataas na antioxidants
1: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
0: TJX 500.
1: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pitalangga, namon nga mga tagpalamati, padayuno naton subong sa pagsipan-sipan ang katapusan niya bahin sa aton drama sa kahanginan. Inyugid makuhaan sa leksyon, yung ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Bigado!

0: Nay, damo na mo sa himo kita makal nga groceries ba?
1: Ha, man, Nay. Din ka na nagkuha sa kwarta na yaw.
2: No, gay na kamo pamangkot. Da-da lang mentras may da-daon.
0: Basi kung ano naman ang ginhimo mo na, ha? Basi kung naghimo ko naman sa malain para makakwarta?
2: Ba... Toto?
0: Kusta ko na, yay. Basi kong tawat mo na, hay nay? Basi kong tawat mo na,
2: kung kong tawat ko na, ano karon, haal? May mahimo ka?
0: Ay, kung kong tawat mo na, nay? Hindi ko na yung magkaon niya. Kay hambal sa maestra namon, malain ang magpangawat.
2: Ah, tinunto! Gapangawat ganin ang mga bilyonaryo yun agad! Kita pa mismo nga pigado lang! Ay, kagnugay mo kuya lecturan, ha? Kay base, karong masambil ang sungat mo!
0: Bahala ka, day. Gapaan digit si nanay? Gapaan digit si na?
2: Anong siling mo? Anong siling mo? Ha?
1: Bakit takit mo si Manong Erlang? Tama na, Nay.

0: Adoh, dah hibuk dia ide.
1: Ay, oo, wala tito. Ginbutangan ko sang CCTV ang kwarto ni Lula eh. Kay para mamonitor ko siya sang time nga wala pa siya sang timbang.
0: Hey, sige lang. Ako ang bahala nga pag-istorya kay Bila. Eh, budlay nga mga tao na eh. Kung saligan mo gani, mga busar man.
1: Ay! Oo bala tito? O ti ano to, tawagan ko siya?
0: Hindi. Ulaton ko nga magbalik din siya buwas. Kagamon ang pagsukna ko sa iya.
1: Ay, sige tito. Ikaw ang bahala sa iya.
0: Dagupyakupon ko siya, anay.
1: Ay, tito? Akon bala kung hindi lang alahas ni Lula ang ginkawat niya, blahaw?
0: Sige lang. Sige lang, beauty. Ako ang bahala nga magpaluan sa iya. Ikunugin man ang ipangkauti niya. Dira sa balay. Ako ang bahala.
1: Okay, tito.

0: Ano ka? Naanganaw kinomos ang itsura mo?
1: Gitkastigo ko ni nanay, mang.
0: Hiyawa! Kaga naman! Ma, nagpilasaway ka naman, guro mo!
1: Kiginambalan ko siya nga. Sala ang mga wat.
0: Ano? Ano siling mo, Earl? Nangawat si nanay mo? Ha? Saan din siya nagawat?
1: Ambot siya, mga.
0: Malining iskater-skater, gaine. Ang sugal-sugal, gaine. Amo gining buisit sa tanan. Mayroon niya, ay mali ako may kwarta, maguloyin ka sa bisyo ka. Alos ang gani makakaon. Ay buisit. Tungon sa iskater. Nagimo sa katuntuhan. Hey, oh, sige lang. Dari ka lang, ha? Hindi sila magsala nga magkanto, dari. Kagkuhaon ka, kay makatilawgin sila sa akon. Makatilawgin sila!

0: and Food Superman for Men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Oo, ara.
1: Ano ni?
0: Ay, hindi ka ni kakilala? Namamangkot ka pa?
1: Ah, kwarta na gina, hindi pa kuya kakilala. Ang buot ko silingon, nga ahatagan mo ako. Heh, sugid, sugid sakon. Nagdaog kay?
0: Wala pa ah. Hatagan ta ka kapital, kay basi makabawi kita.
1: Pero anay ka, nga 3,000 gid niyaw. Sa din mo ni ginkuha?
0: Ginkautian ko ang alahas ng mal-am.
1: Ano? Ay, baulit ka. Kaya nagpangawat ka gidaw?
0: Ay, ikaw haw? Ano ya ang diskarte mo? Hold up me, ha? Oh. Hindi na kuya bala paghilabti sa mga diskarte, kuya Muking. Hindi ka magbaton sang kwarta nga inihaw, ha? Kay iyo, boss ko ni Scatter.
1: Ay, hindi.
0: Bato, nangyari ko hindi.
1: Bato, nun kwa.
0: Araw mo lang gali.
1: Ay, baw, Mila. Hey, kinanglan nga makabawi na gid kita. Kabay pa nga, makaigo ta, dako-dako ba? Agod nga makasugod na kita sang bag-utang nga kabuhi. Kakapoy, nagidya nga pigado ang kabuhi ah.
0: Oo, Moking. Dumaog lang ko. Ikapital ko gidayon sa negosyo. Agud hindi na kita mga amo pa ah.

0: Ay, may nag-abri na sang gate. Oh. Ay, si Mila na ina. Si Mila na na.
1: Lola, good morning.
0: Ay, good morning, La. Ay, busing. Ari ka gali dire?
2: Oo. Ari ako. Kay bayabanan kita. Pungko!
0: Ha?
2: Pungko si Lingko!
0: Anong problema, busing ha?
3: Mila, sa diin mo gindala ang sing-sing naging kaute mo kahapon, ha?
0: Ano nga sing-sing busing? Lola? Ay, ulo! Sa tanan nga butang guro, ang pagpahilabot sang gamit sang iban, amugid na yung hindi ko yung paghimuon niya.
3: Ay, hindi ka na magbinotig pa, ha? Akong ana lang! Hindi bala, ginhambalan ko pa ikaw kahapon na kung magtarong ka lang, base papanublion ko pa ikaw kung mapatay ako. Ay, kaget ka hulat! Daw hangol-hangol ka!
0: Ay, ano yung ebidensan nyo nga ako yung nagkawat sang sing-sing mula? Kay wala man sang tawo diri kahapon magluwa sa aton nga duha?
4: Ay, Jay Mila! Ebidensya ang gusto mo? O, Ari, o? Ari, ang CCTV footage ay kitaon ginapagsikrito mo tago sang sing-sing sa bulsa mo samtang nagapawala ka. O, Ara, tulukat siya, Mila. Lantaw mo!
2: Basi ko maghambal kapag hindi na ikaw. Ha, Mila?
4: Na.
0: Busing.
5: Ipapatawara lang ko ay pipigado kinabi. Ano pa nga natin tara ko sa pagkuha sa nalahas ni Lola.
3: God. Ay sa diin ang sing-sing ko, Mila. Lapit mo ya, shimmensad to. Ibalik ka to sa akin, ha? Ibalik ka to sa akin, kahit kung hindi. Pasakaan ta kaya sa kaso. Ha? Pasakaan ta ka sa kaso kapag pangawat. Ibalik lang, Mila.
5: Ay, kukukuan, Lola. Oh, busing. Wala na ang sing-sing. Kagubos ko na gasto ang kwarta. Gin kapital na mo ni Muking sa scatter. Nagapasimbalat kami pasi makabawi pa lang kami.
3: Diyos ko! Kuna mo! Sa preso! Hanang tupa mo nga tonto ka! Sa preso, Hankin! Kawantan ka ka, tonto ka! Kawantan!
5: Ay, mo, Diyos ko, Lola! Lola, busin! Maluhod ko! Lola, busing. Maluoy, magkabuhay, maluoy. Hindi mal ako pag ipapriso. May mga kabataan ko. Hindi na ako magliwat. Promise, hindi naging kuya magliwat. Kaya patawaran yun lang, kuya busing. Lola, maluoy ka. Patawaran!

0: Antitex Coffee Mix.
1: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko Antitex Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: Antitex Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Antitex

0: Gilayon nga gitawgan ang mga otoridad agud dakpon si Bida sa bihag sang iya pagpakitluoy sa mga amo sini. Sunod sa Article 310 sang Revised Penal Code, mahimo nga makasuhan si Mela sang qualified theft kag mahimo siya nga mabilanggo sang anom ka bulan tumtum anom ka tuig o kun ining prison correctional. Tutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tutob sa liwat, madamong yasalamat sa wala untat niya pag-upod sa amon sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan. Sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pangtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Bigadogin!
0: Apang suwala pa kami lubos makapaalam. Ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Mela, Ernadicina Amiga, Muking Elmer Obaldo, Mamang Linilia Miranda, Runa Kaglula, Angelen Buenafe, Tuto Erjan Liva, Tuto Ken, Kuya Kinit Oy, Kumpare Richie, Sir John Bironke, Kaupod Man si Melvin Plotinia, Ginsulat!

0: titong 53.
1: Pila ang imo blood sugar sa una?
0: Sobra 300.
1: Sa pagbakal mo sang detox 500. Paano mo ini ginainom?
0: Nagainom ako aga 2 sa gabi 2.
1: So apat ka kapsula sa isa kadlaw.
0: Oo.
1: Ano nakadugay ka naginom?
0: Mga sobra na isa ka bulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
0: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
0: Sobra na lang 100.
2: TTX 500.
1: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka kag madelay na to ng aging process? It's all about telomeres. Kaupunta sa nakarong discussion si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Ang telomeres amo ni ang mga segments ang DNA sa punta sang aton chromosomes.
3: Daw sa ha?
1: Do binder ni sa doc. Ang yan ni example, ang imobla nga shoelaces. Ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa sang plastic sa punta,
3: gabso amo nang telomeres.
1: Do amo nang telomeres. Siya ang gabind, 'di ba nga aton nga DNA is double stranded nga chromosomes, duha na siya. Kung wala nang telomeres gabind sila doc, wasaag na. No, hindi siya mayo maka-divide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kun ini ang naga-function properly doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells, nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi doc.
3: So sa kadation gali Sir GP nga nagadivide ang cellula, nagagamay ang
1: telomeres
3: kag matapos ang tinuig nga cell division. Imagine bala Sir GP kun 75 years nga constant nga cell division,
1: sige-sige nga cell division, no,
3: nagalipot ang telomeres kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula kag mangin inactive.
1: Husto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
3: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
1: Oo.
3: DTX 500.
2: DTX 500.
4: 27 lot, 57 akong edad.
1: Ano ginabatsyag mo sang una?
4: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
1: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times a day ginakon ang DTX.
1: Okay.
4: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imong blood pressure?
4: 180 over 100.
1: Pero subong pila na lang imong blood pressure?
4: 120 over 90.
2: DTX 500!
3: Ang problema, Sir GP, kung kulang ka sa antioxidants, kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren, delikado, Sir GP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatianon nga cells. Kag ini ang padayon nga nag-divide kag nag-produce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
1: Amo na.
3: Dira agid importante ang autophagy.
1: Autophagy.
3: Kaysa autophagy ya, pag old cells ka, balati anon ka, kaunon ka sa healthy cells.
5: Correct. I-recycle ka.
3: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balati anon.
1: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
3: Ang iya bata, balati anon siya, balati anon.
1: Of course. Another thing doc, ang oxidative stress, ang causative factor kung nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na, here's the fact. Every minute, sir boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
3: Grabe, no?
1: So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells.
3: Mm-hmm.
1: So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sang skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit. Tungod, when the cell die, why na sang mabulos?
6: When the subdivision.
5: Last ng pamapilas, Sir JP.
1: Oh.
5: Kay ang imong dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kay tungod pigaw ng imong telomeres, wala na siya naka cell divide. So hindi na siya ka produce.
1: To be honest, pag ulo ko gani ka encounter sa ning telomeres mo, no, may amo galina siya, galing ka kaalaga sa imong selula nga hindi siya maguba.
5: Daw ano, daw safety cap.
1: Safety cap siya, no?
3: Grabe, no? Kung ga DTX 500 siya, hindi na dali maguba ng safety cap sang imong selula. Muna Sir GP, ang power nga mahatag sang DTX 500, ang mismo nga selula, hindi dali matigulap. Hindi dali magbalati anon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iyang tigulang. Kung naka DTX 500 ka, why? Because ang super antioxidant amo na ang ga-protekta sang cellula including that telomere. So, gusto lawig imong pagkahubin, DTX 500.
1: Pasimple lang magaling, no?
3: Kapila man na nato yung balik-balik. Gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung pala kaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 29 minutos makataliwan sa oras. It alas 4 sa hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: El Castigador.
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
3: El Castigador.
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
3: El Castigador.
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
3: El Castigador.
4: Grabe po.
5: Alright!
3: El Castigador.
4: Grabe po.
3: Nagpanggapin sa mga kinapigos. El Castigador.

0: nagsabak, nagabawag, pagpatuman.
1: El Castigador.
0: Raya ro aton nga mangin sentro, itaton ka nga tupiko mga K5, sa aton nga pagpangalagad, aton programa El Castigador.
2: Grabe po.
0: Adlaw kita makaraet Biyernes. Oh, thanks God, it's Friday. Petsa 2 sa bugan it Oktubre, tagong 2026. Aga syempre sa inyo karangan nakaangdan, ako rin yung kastigador. Ako, si K5 Sandro Salazar.
1: El Castigador.
0: Well, mga K5, kamusta rin yung adlaw at Biyernes? Kamusta rin yung karanga pagsuroy-suroy sa adlaw at Biyernes, mga K5? O may iba ka na nagapauli on sanda karanga tagsa-tagsa ka mga panimaga? Inaga abi Sabado na, no? Weekend, mga K5. Pahaomro tagsa-tagsa karang ka mga pamilya para sa anda karon nga family bonding, anda karon nga family day. Agro iba karon karang nga adlaw, mga K5 estudyante, nagauli sa anda karon nga tagsa-tagsa ka mga hometown, no? Nagabiyahe, vice versa, mga K5. Alin niya sa aton karon nga Banwat Kalibo, sagwa ita Banwat Kalibo, mga K5. Agud niya mag-uli sa anda karon nga tagsa-tagsa ka mga panimagay. No, hidlaw man si Toto ag si Nene mag-uli sa anda karon nga baryo. Ay mabuo man tot allowance sa anda karon nga mga ginikanan. Ay pag-abot yung man karat Domingo, biyahe guman. Biyahe guman ay may klase guman, mga ka-K5. So speaking of klase, mga K5, mat sa up-at ka mga banwaro nagdeklara, mga K5, sa raya karon nga Banwat Kalibo. Banwat Kalibo, at iba pagid karon nga mga banwa, pero nga nagdeklara ita class suspension. Ay, angot ra sa daya karon nga pag-celebrar, no? Ta National Teachers Day, mga ka-K5. Alas 4:34 ro aton karang oras. Aga sa kutob sa mga butan it aton karang programa, mga K5. Pwedeng-pwede gid kamo mag comment, no, sa aton karon nga live programs dash K5 News Kalibo. Mahimo kita mabatian sa aton karang na frequency, mga K5, DYTJ, K5 News FM, Kalibo 94.5. Aga syempre, no, hindi pagkalipat nga i-like, i-follow, i-share sa aton nga official Facebook page, K5 News FM, Kalibo 94.5. O sa mga gusto una magpaabot, itanda karon nga komento, shoutouts, greetings, kung ano man. Aro, anda ko niya hibubunot, mga K5. I-flash yung iya sa aton karon niya comment section. O sa mga nagapinangutana, gali una na mga ka-K5 naton, ha. Huwagit ako nung sandagi na shoutout. Ahay, mataana man. Huwagit ako nung sandagi na shoutout. Hay, paalin ka naman i-shoutout. Hay, huwag ka man yan i-comment di karayan sa aton nga live programs. Diba, kung nag-comment kaya sa aton nga live programs nga page, Facebook page, o kung wala malat-awat rin inyo karon nga Facebook, mga K5, pwede ka mo siguro mag-search, no? I-search ninyo sa inyo karon nga search bar. Ag mag-comment ikaraya sa mga programa. Agud nga, mabasahan, mga K5, agad ma-shoutout ka mo, di ba? Ay, ginasinukot, gasinukot, akamot shoutout. Wa man nga na kita, aro inyong pangagan, di karaya.
2: Grabe.
0: Oh, grabe gid lang, mga K5, di ba? Dapat hay kung may inyong mga pa-shoutout, pag-greetings, i-flash iya sa atin karon nga. Pwede ka mo mag-comment. Libre man mag-comment, mga K5. Good, mabasahan naton. Ay hindi uta naton nga matigsang bilog abi. naton makita mga ka-K5 bro, mga kanya to i-shout out man nakatis ako man sa inyong programa. Ay halipatan mo at ana ay nawigit ana sa dagan di imong pangagan nga to. Alas 4:36 is daton nya pang orason mga ka-K5. Ag sa aton karon nya pagiliba sa aton karang pagba-dance makaron. O ano baga aton yung mga ginpahaom kinyo nga mga tagupang doon sa makaroon, mga nagapanguna naton karang nga headline, aton karang nga top story of the day. Bao hayrong kontraktor at National Museum iya sa aton karon nga banwat kalibo ng mga K5. O nagsabat! O nagsabat kun sa SB, sangguni ang bayan mga K5 angot sa gina pa-inventory nga kagamitan sa dati karang police station. Dugang pagin naton nga tawupang doon sa makaroon. Ordinansa nga nagabawag sa mga nakauba o nakatapless. Nga wat gambong bang nga nagadinayan mga K5 nagawinarang una sa pampubliko nga lugar sa bahin kara it New Washington. Bao hagin patuman. Ay kabot abi matod bisan gabakay una sa baraka mga K5 oh. Gabakay sa baraka nakauba. Oh mga nakaubat yambo. Gabi syempre di man pwede kauba nga rubabayi mga K5 di ba ga? Ay aki gidron. Oh mga nakatapless baga kung ano man una nga mga indecent o kon daya karang may peace abi sa imo karon nga gawas mga K5 nga matsa nagauba kagut imo ay ginabawag ituron sa aton karang bahin at New Washington aton dun galing nga iplastar agud nga maika-explicar kinyo mga K5 kung ano rong nakabaghag sa raya nga resolusyon nga ginpasa sa aton karang sangguni ang bayan at LGU New Washington aton dun nga istoryahan sa aton karon nga pag-ililiba. Dugang pagin nato nga tagupang doon sa makaroon, pagbiyahi it daya karon nga electrical trike or electric trike mga K5 e-trike kumbaga. Hay ginatun-an no, iya sa aton karon nga banwat kalibo, rong pagbiyahe, pagbiyahe i-trike mga ka-K5, ginatunan iya sa aton kaunya banwat kalibo. Ag phased out sa mga tricycle ay hindi sigon matabo. Kuno kay sangguni ang bayan member Ronald Marte. O, base makubaan naman do aton kara una ng mga tricycle driver. Aba, magiging pasugod man na kamo yung i-trike ko. Ay ano umatamana? Si inyo umatamana kami kara. Di umatamana kami kakita. Itaamon ka ng pangangitanan. Ay daya malangan ni among ginapangitanan. O, gabiyahe mga ka-K5. Pero syempre, i-explicar man natin sa gihapon do kung ano rong nakabaghag o kung ano rong daya karon nga naistoryahan sa aton kara nga sangguni ang bayan. Angot sa daya karon nga pagtuon mga kakaifa sa posibilidad nga pagbiyahe at e-trike iya sa aton karang nga banwat kalibo. Dugang pagin nato nga tagupang dun sa makaroon LGU kalibo bawagin pa si Dunggan nga most senior citizen friendly municipality o iya sa aton karon nga probinsya at akan para sa dagong 2026. Ah, kanami, ana, ay most senior citizen friendly municipality gitaro aton karanga banwat kalibo. Kami pamatian doon. Aga syempre, ay dungog man doon sa aton karon nga mga seniors. Ay sa aton karon nga banwa ita kalibo. Aton doon nga istoryahan mga K5 sa aton karanga pag ililiba. O sa aton karang balita sa Guwa at Banwa. O sa aton karang balita sa National mga K5. Mayroong aligasyon nga nagbaton at kwarta. Si Vice President Sara Duterte. Halin sa China mga ka-K5 dapat sigon nga imbestigahan kung may nagakaigo o kung may una karang bastante nga ebidensya Tuno sa Malacañang.
1: El Castigado.
0: Ay do yun do aton karon nga istoryahan mga K5 sa aton karang nga pag-ililibang. O i-plastar i... i-plastar na ito. Maya do aton karang nga mga tupi ko makaroon nga hapon mga K5, no? Agod nga mabatian ninyo ro aton karang nga mga ginpang headline.
2: Ah! Grabe po!
0: Sa aton karang nga pag-ililiba, sa aton karang nga pagbadayon sa makaroon, alas 4:41 na rong aton karang nga oras. Aga before na aton talakayon do aton karang nga gimpang headlines mga kids. Apat galiya sa aton karang nga probinsya.
2: Grabe.
0: Oo, apat ka mga banwa mga K5 nagdeklara itla suspension angot sa pagselebrate it daya karon nga Teachers Day. Oh, happy Teachers Day advance. Happy Teachers Day sa aton karang nga mga mahugod, maalam, mabuot, agmay kabagaka sa mga estudyante. Or aton karon nga mga teachers, mga ka-K5, happy happy Teachers Day sa tanan nga mga maestro, maestra. Iya sa aton karon nga probinsya Itaclan.
2: Grabe
0: po. O sa bilog nga nasyon ka-K5 ag sa bilog nga kalibutan. Happy happy Teachers Day sa aton karon nga mga maestro ag maestra nga nagtao katot kahigayunan mga K5, nagmold, nagshape it aton karang nga talent, aton karang nga mga potential mga ka-K5. Aga syempre kung nagiya ka to agud nga maika butang kita sa mayad nga dagat sa aton nga samtang kita hay nagapanikangon ba mga K5 paabot sa aton nga ginatumbok nga puturo paabot sa aton karang nga gusto nga maabot sa ulihi mga K5 pro aton nga abanganin nanda behind every success is a teacher. Kaya palapakan natin daaton karon yung mga teachers una. Oh, congratulations kids sa aton karon yung mga teachers nga may kabagaka, no? Bukon niyang itdaya karon nga kumbaga hay root teachers naton bukon man gid ita perfect mga ka-K5, aminado kita karon, pero ginaubranan daro ikamayad nga matawaan ita mayad kara nga future do anda karon nga mga estudyante ay di kamo maakig kung ginadisiplina mga ka-K5 at aton karon nga mga teacher do aton nga mga inunga ay para man dun sa ikamayad, no? Mga ka-K5, so happy World Teachers Day, no? Sa aton karang mga maestro ag maestra. Kay ano abi, ya sa aton karon nga banwat kalibo, suno no kay Mayor Juris Bautista Sucro sa Oktubre 5 mana, Oktubre 5 ano to imaw eh. Lunes nga adlaw mga ka-K5. Ginasuspender ang daya karon nga regular nga academic activities sa tanan nga level sa mga pampubliko at pribado nga eskwelahan iya sa aton karon nga banwat kalibo. Aga magapabili sa eskwelahan ng mga estudyante, agraya karon nga mga maestro, maestra, agod nga magtambong sa mga tribute, programa ag iba pagit karon nga aktibidad bilang pagtaot importansya ag pagkilala sa aton karon nga mga teachers mga ka-K5. O para sa pagsaugog ra it National Teachers Day ag World Teachers Day mga ka-K5. Sa aton nga bahin it ibahay matana nagpaguwa man Rung aton karang LG Ibahay, it Executive Order Number 64, Series of 2026, declaring the suspension of classes in all levels and work in all public and private educational institutions in the municipality of Ibahay on Monday, October 5, in the observance of World Teachers Day and National Teachers Month. So pareho malang man ang executive order o daya karon niya mandato mga ka-K5 sa pag suspend ita klase ag pag-celebrate no ita raya karon nga nasambitan nga Teachers Month ka-K5 sa LGU Batan. Same man sanda, nagdeklara man sanda mga K5.
2: Grabe po!
0: It daya karon nga executive order gipirmado ra imaw ni Batan Acting Municipal Mayor JK Amir Demetrio. Da karon nga pagtaot importansya. Aga syempre sa aton karon nga mga manugturo na sa nasambitan man karon nga banwa mga ka K5. Same man gihapon aga the same with Leso hay tanan man nga level no. Sa banwa karot Leso ay suspendido man.
2: Grabe po.
0: Arong daya karon nga ginpagawa nga executive order ni Leso Mayor Mikiya Ikasas. What klase? Sanda karon nga banwa. Iba karang banwahin uno kamo magdeklara man. Base wa pa sanda nakaistorya mga K5. Pero kumagahay wa pa nakakandak ita executive meeting no? Ka K5 agod nya kun baga magdeklara sanda ita class suspension no. At parang so far, do aton karon nga buyot ang mga ka-K5 nga raya karang nga nagdeklara ita class suspension.
1: El Castigador.
0: Sa aton karang pag-iliba, sa aton karang pagpadayons makaroon mga ka-K5, istoryahan naton rong pagbawar ka-K5 sa raya karon nga bawagot ana rong topless ag pag-uba sa tanan nga pampubliko nga lugar sa bahin kara it New Washington Aklan matapos nga ipasa rong sangguniangan bayan ordinance number 2026-14. Usa si Intuyo it nasambitan karon nga ordinansa ka K5 nga ipabilin rong kagandahang asal kumbaga ag respeto sa aton karon nga komunidad ay sakop it nasambitan karang nga layo rong tanan nga kasarian all genders mga ka K5 tanan nga gender tanan nga sexualidad ka K5 sakop it nasambitan karon nga ordinansa. O, sakop it daya karon nga layir, ang tanan nga kasarian nga nagatikang, nagatindog o kung nagasakay sa mga sagakyan nga awa it daya karon nga pangibabaw nga suksok. O, but suksok kumbaga topless ka K5. What? Gambong sa babaw ah. O, sa mga kalye, park, daya karang tindahan, no, public market, terminal, ag mga establishmento ay kung sino kararo magapas ka K5 ay may una imaura nga nagakaigo karon nga pinalidad.

Araabi na kabutang eh. Basahon to kinyo mga ka-K5. Sanggunian Bayan Ordinance Number 2026-14. An ordinance prohibiting nudity and indecent exposure in public places within the municipality of New Washington, Aklan, and providing penalties for violations thereof. Ano ko no to? Ano ko no yung meaning ka to mga K-5? Tsaka gaoy mag-intindi. Anyway, doon nga nila gabaway sa mga nakauba, itiambong, or any kind of indecent exposure. Mga gapakita-kita, no? Plus karon mga do iba na gapakita-kita it anda karon nga atubangan. Do yun gidro. Unang nagabili nasto sa raya karon nga pampublikong lugar. Naga-exhibition mga kakifay. Oh, may una nga bagahay bukod yun at nagakaangay ag nagakabagay mga K5 nga ginawi, no? Just like may ano abi kumbaga may sexual intent nga ginatawag. El Castigador. Ay, the Sinugunian Bayan of New Washington, Aklan has enacted Ordinance Number 2026-14 which aims to promote public decency, proper conduct, and respect for the community by prohibiting public nudity and indecent exposure within the territorial jurisdiction of the municipality. So, within the municipalidad, it dayang New Washington, tanan nga sakop it municipalidad it New Washington mga ka-K5. Effective rung dayang nga nasambitan nga ordinansa. Pero purpose it dayang nga ordinance. Nagabaway sa bisan sino regardless man ko ano matao na ro anda karon nga kasarian from appearing, walking, sitting, standing or riding, driving a vehicle while topless, half naked or otherwise inadequately clothed in public places when such a constitutes public nudity or indecent exposure mga ka-K5. In short, kung uwa ikaw sa Boracay mga ka-K5, ha, hindi ikaw magsuksok or mag-uba it obscene nga klase it pagsuksok it gambong preskato sa mga babae, di ba? You should wear it in a formal setting or in applied setting mga ka-K5. Let's say nag-bathing suit kat inuna. Oh, nag-bathing suit kat inuna. Ay, kung sa mga beach ka matimo, okay lang matana. Pero kung sa public places kat imo, like, una kat imo, nag-addo kat imo ina sa daya karon ng mga tindahan, nauba kat imo una. Okay? Ay, may una, gali nga, ano man ho, nagbaligya sa tindahan, nakauba. Oh, itiambong mga ka-K5, ay, bawal ron. Butang iya sa aton karon nga ordinansa. May mga exemptions, hindi na istoryahan naton sa K5 kung ano ro mga exemptions sa daya karon nga ordinansa. Ay syempre agintun ando nanda eh nung daya karon nga ordinansa agud paano nanda maikapatuman, no, ikaimplementar do na sambitan karang nga laye. Ay syempre may abo kita karong may magpangutan na, kung ito man na kami sa makarahay, kung ikarama na kami, bawag at agali manang makarama ka to. Ay inyo rong mabatian hindi na mga K5, pagkatapos ka mang ron, ita pipila ka para pipila ka na ka mga pahanom do, sa aton karon nga pagpanumbalik kay listan bay.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin, mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pa ang imong immune system, makantos cancer cells, kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Uh-huh. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila, stress na sila. Kaya nga man,
2: simintoon sila mo?
1: Hindi na sila kagawa.
3: Hindi sila kagiyo.
1: Hindi kakaon.
2: Dumduman mo sa...
1: Paano sila magdamo?
2: Dumduman mo sa Marawi, Doc?
1: Oo.
2: Pwede hindi lang Marawi? Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, huwag kong kaon to. Luluya, paano ko pagkadagan?
1: Ang muling ipigo ito, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer.
2: Sang 2017, may aras ang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang. And then,
1: wala ubos, ha?
2: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid. Ikamatay mo ginaya. So, no, there is a study. Ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So bisan adlaw-adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa blado kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3. D3

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butga.
1: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, anong iba lang ginaandaman sa atong kabuhi, ang atong kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa atong kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Inisaya klase yung nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sa nature in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
2: Ako naman sir boy, kablo ka nga puti ang lubi. Mag-unin o nga, kablo ka nga puti ang lubi.
1: Boy ko kapi para sila.
2: Nagsulod lang na mag-us ako ng uto ko. Kablo ka nga puti ang lubi because of lauric acid yapon.
1: Wow, no?
2: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iaunod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa your medic treatment lang, how important is oil pulling. The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukuan, imo nga ano, hindi galing nga magsige lang ka pa cleaning. Ang sekreto is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan, hindi na maubos tanan sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos gakpan pagiga, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iano mo. Mga tatlo lang ka soft gel, sir boy, nga D3 Bio.
3: D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.
4: Oras sa K5 News of FM Calibo, it's 5 o'clock in the afternoon. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer!

0: grande fue el...
1: All right.
2: El Castigador.
3: In punto a las 5 horas aton karang oras mga ka-K5.
0: Grabe po.
3: Dali kita sa aton karang pagpangalagad. Aton programa El Castigador.
2: Balik sa totohanan at tagapagbantay sa katuwalian. El Castigador.
3: Lagi siyempre, ihapon, ako si K5 Sandu Salusor.
2: Ang pangwapi sa mga kinapingos. El Castigador.
3: Well, mga K5, sa aton karang pag-iliba, ipadayon naton mga K5, yung angot sa daya karang ginistoryahan nato nga ordinansa, no? Nga pag-patuman, abe, itaraya karang nga ordinansa sa Banwa Karat ni Washington.
0: Ah, grabe po!
3: Angot sa daya karang yung mga nakauba. Baway, rung topless, kung ano man una nga visible, mga ka-K5, yung imo karang skin. Nakabutang iya sa daya karon niya exemptions. The ordinance does not apply to certain circumstances including persons within private residences or private properties not open to the public. So kung nakamat imo sa imo karon nga sugod ipanimagay mga K5, nakasasugod it imong panimagay, una ka sa mga private properties mataan ang bukot open sa public, hay wa naga-apply, no, rong daya karon nga nasambitan nga ordinansa. Dugang pakara wa man naga-apply rong daya nga ordinansa sa aton nga mga fisher folk, mga mangingisda, farmers, manog panguma, laborers, mga K5, construction workers, and other workers whose duties reasonably require the removal of upper garments. O tanan nga trabaho nga kinahanggan nga nagauba katyambong ka K5. Siyempre mainit ag basa kamathugas, no? Mga ka K5. While actually performing their work or directly traveling to or from their workplace, mga ka-K5. So kung sa mga aton karang mga construction workers, abi, aton nga mga nguma, manugpangisda, laborers una, ag iba pagid karon nga nagakinahanggan nga watan at yambong sa ibabaw, syempre mainit ro tiempo, gapaligos kat huga. O kung paadto ka sa trabaho o kung halin ka sa inyo karon nga trabaho, pauli ka ay basa katugas mga K5, wa naga apply rong daya nga ordinansa. Next, participants in sporting events, swimming, beach activities, water sports, and similar recreational activities in designated areas while actually participating. So kapareho abimana it naga parang yan, baligos ka, kagakip ikaw or nagatambong ikaw sa raya karon nga mga swimming activities, beach activities, mga water sports karon or iba pagid karon yung mga recreational activities mga K5, una sa proper setting, no, ay okay lang nga uwa ikaw it naka-topless ikaw or naka-bathing suit abi ikaw, naka-swimming trunks kagang or naka para sa mga babae naka-sports bra abi, ay okay lang ron mga ka-K5. Wa naga-apply, no? Rong daya nga nasambitan ka, exempted kumbaga sa ordinansa. Next, rong mga medical emergencies, rescue operations or situations where clothing must be removed for immediate safety, labor, or survival. So, let's say, abimana, may vehicular accident, mga ka-K5. So, nagatao it, daya karon nga nagakaigo, abi nga first aid. Pero aton karang katapo it, medical emergency team. ang kinahanggan nga ubahon rungambong itdato nga naninahan abi ay exempted no sa dayang nasambitan niya ordinance. Participants in duly authorized cultural or the kind of cultural, artistic, educational, or traditional activities while actually participating. So let's say if you are performing sa record nga stage abi, need nga, let's say, imo abing outfit or imo karon nga costume, mga ka-K5, hay tribal, no? Tribal, nakabahag, nakakuan ka abi, hay exempted sa raya karon nga ordinansa. Siyempre, it's part of your performance, matana. Ka-K5. Let's say, yan ang nakabutang. Duly authorized cultural, artistic, educational, or traditional activities while actually participating mga ka-K5 sa imo karon nga gintambungan o kung ano man, let's say sa mga pageant abi una ay in proper setting mataron imo, kung may swimwear matauna ron mga K5, swimsuit competition ay okay lang ron imo basta in a proper setting mga ka-K5. The ordinance itself ay wa naga-apply no sa raya karon nga nasambitan nga lugar or activities basta in a proper setting imam. Infants and young children below 7 years old exempted man. Mothers who are breastfeeding their children in a public place. Kasi gina-breastfeed mo, gina-madidi, muro imo karon nga gapsag mga K5. Ay di tapwede, ay di ka to kangani nga. Kasi siyempre, ano sandaron, exempted. Saraya karon nga. Nasambitan nga ordinansa ka K5. Nangutana ito kaina ka K5. Oh, may nagpangutana ka to. Paano kung no, tag mga may ano, no? Taong included sa dara ka K5, no? Saraya karon nga ordinansa. Pero as what I have known, I mean, as what I have observed mga ka K5, ay angot sa mga may mental health issues or problems, mga may mental let's say ato nga ni mental health issues, mental problems mga K5, or may mga diferensya ba sa piniin nga nakatapless ag nagawarang-warang una sa daya karon nga lugar, paano ba arasanda magapas man o kung daya karon nga ano man sandara, applicable man ay hankandara sa daya karon sambitan nga ordinansa. Pero basta ano abi hay let's say kung may mga mental issues, mental problem ro sang ka persona hay bukod ayata applicable ka K5. Pero daya karon nga layi. Wa man abi na mention iya sa daya karon nga ginpaguwa nga ordinansa or nakabutang sa exemption mga ka-K5. Pero sa akon abi nga pagkasayo, let's say once nga nakakommit abi it daya karon nga act no or any criminal act abi or kung ano man una nga paggapas it layi ka K5. Pero tawo nga may una nga ginapangatubang nga mental health problem or daya karon nga tawo nga may diferensya sa piniino o mentally challenged individual mga ka K5, hay kumbaga hay dismissed rong kaso kung pakasuhan mo sanda. Dismiss rong kaso ay may mental health, hindi man makasuhan ay may mental issues nga ni mga K5 or do tawo nga ron or the certain individual has mental issues.
2: El Castigador.
3: Correct me if I'm wrong, no, mga ka-K5. We are open for sa raya karon nga nasambitan nga pagpatuman ita layi mga ka-K5. Kasi kung may una patay kadugang pamata, waton karon nga tagatapan. Angot sa daya karon nga pagpatuman. Ita nasambitan karon nga ordinansa particular sa Banwa Karait na New Washington mga ka-K5.
2: Angel Castigato.
3: Saan da karang humanitarian approach? On the first instance of a visual violation, enforcement officers shall politely request the individual to cover up or to put on a shirt. A citation or penalty shall only be issued if the individual refuses to comply, behaves defiantly, or is a repeat offender. No, ibig sabihin ka kay Fire. Sa una karang paggapas abi or may makita abi na nakaubat ana pas kada sang kagaki abi nakitaan nga naga su sa garilyo nakaubat sa daya karang tindahan no kaabong nagabakar do aton karon nga mga enforcement officers daya karon nga mga nagapatigayon it nasambitan nga ordinansa layi ka kayfan hay ginahambagan or ginamanduan nga syempre ano anay hambagan anay nga base sir man na hay may aton nga ordinansa baway man na makaramakat baway ro nakaubat jambong iya sa aton kun suksukan lang man na sir do imong ambong makaron do ano makaron do gubot hambagon mga K5 ginatawan it chansa do penalidad hay maisyuhan yung imot penalidad mga K5 kung rung dayang nasambitan nga individual ay nagpamalibad nga magsunod iabot po mana ay nagasuksok ay kainit manangara ay bukong man imo it daya kang construction worker abi or kung naano mga K5 na makaroon or kung ano man una or laborer ka K5 na nag-uba-uba kating na basta nag-ano kating siyempre nainitan ka abi man na matuod nag so sa garilyo kat imo na may kilid karat dagan o kung na sa aton karon nga merkado ginahambagan kat ibong suksukan ingambong ay may nagairal iya katon or naga-exist na ordinansa layo mga kipay iya katon karon nga banwa abi sa particular banwat New Washington ay kinahangan mo nga magsunod kung hindi ka magsunod pamalibad kang hindi magsunod nangin maisog kapat imo or ikaw hay kuuna nga to gin sita kagun mana abi tapos pagpangaywa kay imong sita wa kagihapon na mati o pagpangatlo kay imo hay baw hay di ka imo gali mana kabati gagi wa di ka matsa di ka ing mamatdo kung di ka imo mag penaltyhan so di karon yun masugod rung daya karon nga penalties and fines mga kakayfan
2: El Castigato
3: the first offense formal warning and a fine of 300 pesos. Manabagag sa ninyo ron, ha? Pero uman-umana. Mga mga K-5. Formal warning and a fine of 300 pesos and 3 hours of community service. Community service palimpyuha ito sa kwan di mamate ro nag kwan kimo nag gapas it dayang ordinansa o hato limpyo ka una it daya karon nga kwan limpyuhi mana unay dagan nga nagaklag makaron abi second offense fine of 1,000 pesos magbayad kat 1,000 pesos or 6 hours of community service sa imong pangaywa nga paggagapa wag gihapon mamati 1,000 pesos ka na pagabayran ag anom karanga oras nga community service. Samtang nag-community service ka, una kasadagan abi, hindi ka mag-ubat yambong siguro, iniitan ka man, nahugasan ka man. Kung hindi mo gin maiwasan, hindi mo gin malikawan nga, hindi ka ubat yambong. Yaungang sa aton karon nga enforcement officer, sana nahugasan ako, sana gaubra man ako di karayan, kasi kung pwede ko ubahon ang yambong. Pilosopo ka man, ha? Third and subsequent offenses. a fine of 2,500 pesos sa ikatlo o sa masunod pag hindi mong ubrahon ag kaabo pagin hay may 2,000 pesos ay 2,500 pesos ang mabagayra or imprisonment of not more than 10 days at the discretion of the court. Mga K5, so may 2,500 pesos ka pa nga bayaran. Kung hindi ka kabayad, ay prisuhon ikaw nga hindi magagpas it na pung adlaw. So, na pung adlaw malang man, apilagid lang manasod lang. Ay, kuntis tingi. Doon git abirong mga bati ko git abirong kung ano yung mga reaction it daya karon ng mga pilosopo. Pung adlaw malang man, apilagid manasod lang. Ay, kuntis tingi. Diba, mga K5? The ordinance shall be enforced by the Philippine National Police, New Washington Municipal Police Station, New Washington Police Auxiliary Unit, New POW, and Barangay Officials / Tanod.
2: El Castigador!
3: Oro, aton nga mag-implement ka mga K5 o mag-enforce daya karon ni sambitan ni ordinansa hero aton ni Philippine National Police.
0: Grabe boy.
3: Oh, grabe pati aro aton karangan New Washington Municipal Police Station.
0: Oh.
3: New Washington Police Auxiliary Unit, New POW, Barangay Officials, ag Barangay Tanod mga ka-K5.
2: El Castigador.
3: Dong daya karangan na sambitan nga impormasyon hay posted imaura it aton nga Dumagit Barangay Council.
2: El Castigador.
3: Pirmado. No, it aton karang mga aton karang mga SB member. Ito mga K5 ko. Daya karang aton yung mga SB member sa New Washington mga ka-K5.
2: El Castigador.
3: Aprobado imaura. Ni Attorney Simone Peralta Francisco.

0: plus karon gabantay abimanat, plus karon gabantay imot baraka o kung gabaligya una sa public market, nakaubat ana imot gambong. Pero aton yung mga nagabakay una, ma-awkward sanda nga magbakay or a feeling nandahay it's not decent. Nga una sanda makita ang ananda yung gabaligya man, nakaubat ang mga baga. Yun man doon doon da karon yung mga initial or primary reactions. Primary reaction rather aton karon nga mga igmangho una sa bahin karat nyo Washington. May doon nga ni nga ipatuman man doon mga K5 no sa iba pagid karang nga kabanwahuna. Eh syempre may mga exemption man eh no ka K5 naman mga exemptions. So kung di kat imo magpati hay ag di kat imo magtuman abukat imo ebas mga kakipa ay do yun do di karon yun kamo dayon mag-angkon it daya karon nga problema kakipa El Castigador pwede lang git anay hay buhin-buhinan ta anay rong daya karon nga aton nga comment section ay naga pinamati galing listening lang git mga pinamati kay Ian Ray Gonzalez naka FB10 ko na ima live ko nung kapinamati. Aga, shout out lang do La Chica Tomiloso, aga La Chica Vargas family sa Barangay Kawayan, New Washington. Galing doon sa K5 Kenneth La Chica. Pa-shout out sana karon yung mga family. Oy, happy listening, happy viewing sa aton karon yung mga ka-K5 una. Sa mga La Chica Tomiloso at La Chica Vargas family sa Barangay Kawayan sa Banwa Ita, New Washington. El Castigador. Aga kay Sir Mike De La Torre, may daid nga hapon. Kay Sir Mark Mike De La Torre, no? Kuno magpamati una sa taga CVM Pawn Shop sa Uyuturong sa aton karon yung Banwat Kalibo, no? Sa nagbaligya it mga Santos sa likod ita simbahan kay Kuya Eddie Villarubin Zema really ano na religious article. Happy pagpamati med-ayad nga hapon kinyo na mga kayo El Castigador. Alas 5:22 do aton karanga oras. Aga nakasayod ba kamo mga K5? Karong regular nga pag-inom it daya ka nga DTX 500 isang ka superior antioxidant supplement nga may maabo ra nga benepisyo para sa aton nga ikamayad itiyawas. Sambilog sa mga nagapanguna nga epekto karahay ng pagsuko it nga oxidative stress isang ka proseso imaron nga kung sasiin ginaguba it daya karon nga mga cell it aton nga gawas pangod nga ni sa sobra karanga free radicals ang mga molecule nga nagatuga it premature aging at iba pagid karon nga mga sakit ta kay grabe boy. Oo, grabe ay sa pinaagi sa raya karon nga mataas karanga antioxidant content nagabulig rong DTX 500 nga protektahan rong aton karang cells kontra sa mga pagkasamad kara rason nga dapat ipabili nato nung ikamayad itaton yung mga organ aga immune system mga K5 magluwas kara rong DTX 500 ay may potensyal na suportahan rong mga tao nga may type 1 ag type 2 diabetes raya rong ay bangod rong mga antioxidant ay magapanaba it inflammation ag nagabulit sa regulation it blood sugar level nga parehong importante sa pagpanguna pagpamahala it daya karon nga diabetes sa kabilugan rong DTX 500 bukod niya mang nagabulig sa pagdetoxify it aton karon nga gawas
1: grabe
0: kundi nagaserbi man nga natural nga suporta para sa mas matambok karang metabolismo, mas malimpyo karang gawas, ag mas matibay nga resistensya kontra sa mga chronic diseases, kapareho ita daya karon nga diabetes. DTX 500 ay isang ka superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit ka cancer, oxidative stress, agrong diabetes.

0: Kung kamo ay nagapangutan na kung sin mao abira mabakay, no? Sin abi man ro mo kay 5 cents mabakay ro inyo karon yung mga produkto. Kapili ng utana sanda kung sin mabakay abi. Ay mabakay ron sa aton nga mga klinika branches. Klinika de Alternativo Medicina at Wellness Center. Refendors Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan. Aga libre una mga K5 rong daya kaon nga check up. Uwa ita bayad. So yun yamang ninyo si Dr. Robert Impinado o kung si Ma'am Abigail Impinado. El Castigador. Alas 5:25 ra aton karang oras mga K5. Sa aton karang pagbalik na. Kapagid naton karon yung mga taupang dons, mga balita. Aton karon nga gin na Trustar mga K5. Inuron ta na batian pagkatapos siya ma. Pagpipilang kapahanumdom. Kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Calibo Aklan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Go. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabaka

0: Payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Payo ng paninisis, ang Dietre Bayo. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: Dietre Bayo. Ang Dietre Bayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mangabuti ka. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asalika. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami. Nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata. Mag- DTX

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: UCC, Alkaline, nga Vitamin C.
1: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko may TC Alkaline Vitamin C.
2: Kag subong kanami sa kon paminsaron.
0: My TC. Babaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
0: TTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extra. Para sa nawonga pimple free,
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Gintistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
9: Miss Alana Pacardon Maranda.

0: Balik kita mga K5 sa aton nga pagpangalagad. Aton programa El Castigador.
1: Grabe po!
2: El Castigador!
0: Sa gihapon, ako rin yung anchorman. Ako, si K5. Santo sa lasa.
2: El Castigador!
0: Well mga K5, sa aton ka nga pag-ililiba. Aton anay nga...
1: Grabe!
0: Istoryahan mga K5 ag siyempre may ginfeed no aton karang newsroom department. Angot sa daya karon nga kontraktor ita National Museum. Iya sa aton karon nga banwat kalibo ay may sabat na sa daya karang SB angot sa ginapa inventory no nga kagamitan sa dati karang police station mga kakibay. Kung inyo matandaan no, rung dati karang municipal police station ay itura sa bahin ita Rizal no, sa may tabok gid itdaya karon nga Pastrana Park ka K5 sa daya nga Captain Hill Miharis Building mga ka K5. Ginistoryahan abis sa session sa aton karon nga SB mga K5 rung angot kara no ay may audio si ka K5 Regilin Tornino nga ginsecure no mga ka K5 angot sa nasambitan kara nga pag kuan baga ita resolution ka K5 gina-request Municipal General Services Office of the Local Government Unit of Calibo to conduct an inventory of all materials pulled out from the Captain Hill Miharis Building and to submit the inventory report to the local chief executive and to the sangguniang bayan of Calibo mga ka-K5.

ay dugdaya karon nga letter mga K5 gin padaga no ko September 9, 2026. September buhay utara ka K5 rundaya karon nga letter nga nabaton. Ag hatungani ya Sabat Sanda ko nagtaliwan yang karang adlaw. Do session abi sa aton kanya banwat kalibo every ano ra imaw eh every Tuesday it hapon mga kakaifa na ginapatigayon karang session. Okay yun siguro sa aton karang technical department ro daya karang audio no 3 minutes and 15 seconds ro nga raya karang audio angot ra sa ginistoryahan ito sa session sa aton nga sangguni ang bayan sa Banwat Kalibo mga kakaifa.

0: Okay. Pamatian naton arong raya karang audio sa session mga kita ang agin prepara magalinda ka K5 Regilin Tornino. Una sa session no. Iya sa aton karon nga SB, iya sa aton nga Banwat Kalibo mga K5 aton nga pamatian.
1: Siguro mga yun lang kita kopya it memorandum of ano to agreement
2: deed of use of property
1: no grabe kita kopya refer man naton do yung spare ginapaabot ni Spire Maribaldo nga ano sa kuwa circular di ka to marami nakaamba nga dapat ay ibalik ka sa aton nga kung the local government unit at Kalibo ron, palik sa local government unit at Kalibo. So, pero sa dayang agreement nga right between NGO Kalibo agrong National Museum of the Philippines ay para makumpara natin do mga na transcribe sa rin nga bagay nga ron.
3: Okay, so we instruct the Secretariat to please obtain a copy of the deed of use of RAC, which is a public document in any ways, no? So abot ma-cross-check natin ro claims it contractor with regard to the contents of the deed of use of RAC.
4: May I request also the copy of this letter of the contractor? It seems that sa nabudol kita eh. Ang bawa nandang wata na kaya nakabutang sa itong deed of use of rock o ibalik o gamit. Siguro common knowledge nga dapat ay ibalik iyan. No? So mababahuran na nga panindugan nga andat ang disposal ng mga gamit. No? What kind of disposal kung ibalik iyan nandang sa nato nakakwarta. It is very sad to note that that is the money of the people of Kalibonhon. Now comes nga contractor nga ay gahambay nga masakit na parang kinabaso nga wataya sa wataya siguro kapaltahan kung maghimo it deed of use of rock that time ay mabaw insulto ra katon wataya it labilin kung magamit ang haron matsapilang bilog lang ang tagina ako so but of course but kung kako nabi may siguro i-demanda sandara
3: or if you wish you can still conduct a committee level interaction among the representatives of the executive branch as well as the project manager so it depends upon the body what course of action do you wish to pursue? If there is no motion, yes, Honorable Maribaldo.
4: During the last committee hearing, naghambal ka to si Ms. Doromal na to give ample time to the contractor that the OMM will first settle with them. And then, naghambagan ni Raton nga credit infrastructure si SB Engineer Emerson Latsika na gataw lang imaw 2 weeks. Kararon, after 2 weeks nga ma-consume namon do itong agintao nga given time ay mapatawag siguro si SB Emerson para saan lagid ma-istorya natin do contractor nga ra.
3: Okay, noted. So, Honorable Engineer Emerson Latsika, just we are requesting you to just follow up doon sa gin promise sa kapon nga timeline.
1: Yes, tama ron na SB Presiding Officer nga may timeline sa nanggin pangayo si Miss Carla Sumir Durumal nga after 2 weeks ay napatawag kita at man at committee meeting.
3: If there are no more comments for this item, we'll just stay tuned for further developments.
0: El Castigador! So ginausoy no mga ka-K5 ro mga gamit let's say mga old nga mga gamit ito sa rayang nga dati nga Kalibo police station nga nahamtang una sa may Rizal ka K5 ginapa inventory kumbaga no ginapa inventory ro mga kinahanggan nga mga kagamitan mga ka K5 ginapa inventory it aton karon nga SB rong nasambitan karon nga kagamitan sa dati nga building it aton karang Kalibo Municipal Police Station nga makarahay gina-renovate para sa daya karon nga National Museum iya sa aton karon nga Banwat Kalibo.
5: El Castigador
0: ay according sa daya karang letter mga ka-K5. nakabutang, no, we received your letter dated September 9, 2026, requesting a meeting regarding sa SB resolution number 2026-0765, which a resolution respectfully requesting the Municipal General Services Office of the Local Government Unit of Calibo to conduct an inventory of all materials pulled out from the Captain Hill Mijares building and to submit the inventory report to the local chief executive and to the Sungguniang Bayan of Calibo. This doon nga sabat it aton nga contractor mga ka-K5 nakabayhag. With all due respect, we would like to refer to the deed of usufruct between the Local Government Unit of Calibo and the National Museum of the Philippines, signed by both parties in 2025. It was never stated in the agreement. Wa nakabaghag suno, no? Saraya karon nga nasambitan karon nga response. It contractor mga kita sa pagpa-inventory it dayang nga kagamitan.

0: sa anakaroon nga sabat mga K5, it was never stated in the agreement that any portion of the salvaged items shall be turned over to the LGU Kalibog. O, wa nakabaghag, no? Sa raya karoon ng sambitan nga agreement. It deed of usufruct. It daya karoon nga LGU Kalibog ag anakara it National Museums of the Philippines. O, rumang gamit nga pwede pang magamit mga K5 or a recover abi ay wan suno sa raya karon nga kontrakto nakabaghag. Further, nothing in the terms of reference or in our contract sa raya karon nga National Museum of the Philippines wa nakabaghag that usable materials are to be turned over to the LGU. Tag mga pwede pang magamit baga mga K5 or mga magamit gidmat anang materyales hay iga turnover, no, or iga tao ibalik sa aton karon nga LGU Kalibog. In our understanding, the usufruct agreement grants the NMP free use of the property for the next 50 years to be reckoned from the date of signing. Suno, no, sa raya karon sambitan nga agreement mga K5. So saan dang pagpati matana nga rong usufruct agreement ay gina grant sa daya karon nga National Museum of the Philippines pero nga libre baga rong gamit or tanan una nga gamit sa nasambitan karon nga building hay pwedeng magamit mga ka K5. NMP may renovate or restore the existing building in accordance with the plans. It may propose or it may be noted that the plans for the proposed museum has been presented to the Sangguniang Bayan some months back and there was nothing said about the inventory before anything else. So wa nakabutang, no, wa gin mention, wa gin hambang mga K5 rong kaangon sa raya karon nga nasambitan nga i-inventory pat agali mana ro mga gamit mana sa sugod it daya karon nga sambitan nga building it daya nga kontraktor it NMP o National Museum of the Philippines nga doyong building hay ginahimo nga National Museum iya sa aton karon nga Banwat Kalibo mga ka-K5. Under the contract, we are actually required to reuse the existing roof framing in the retrofitting of the existing trusses. Hence, the members were already dismantled and reused. Since most of the other materials have already been disposed or prior to receiving the notice from the LGU, we can only return the windows, stainless steel letters, and other paraphernalia which were just set aside in our storage area. So ito matana kabutang sa storage area mga kiba. Rong mga pwede pat amagamit like trusses abi una, iba pagid karon yung mga materyales, bintana, mga stainless steel una, ang iba pagid niya para paraphernalia sa sugod it nasambitan karon nga building mga ka-K5. Ay ito matana nakabutang sa storage room. It daya nga ginarenovate karang nga building for National Museum of the Philippines iya sa aton karon nga Banwat Kalibog. Angot matamana sa mga libro, mga furniture, equipment, ag iba pagid karon nga contents ita municipal library ay sa ibabaw abi karon sa idayom abi dati karon ka K5 hayrong municipal Kalibo Municipal Police Station dati nga Kalibo PNP. Whereas sa ibabaw hayrong library, municipal library mga ka-K5. So, angot matamana sa raya karon nga libro, furniture, equipment, at iba pagid karon nga mga contents mga K5, ita municipal library, please be informed mana that everything was delivered to its new location. Ito amana, ginapadagagot amana sa raya karon nga Kalibo Municipal Hall under mana sa supervision ita library personnel. So, do librarian gin-request mana ro amon kara nga assistant ko nagtaliwan mana nga Marso 2021 para sa nasambitan karon nga relocation, to which we gladly oblige. This was done without any monetary consideration. So, wa man mana it kung ano pat amana ra or bayad abimana. And can be attested to by the librarian herself. So, pwede man mana ka-testify or makahambay na rodaya karon nga librarian angot mana sa mga agamit matana ita municipal library nga gin-transfer ito, gin-relocate sa Kalibo Municipal Hall. Mga ka-K5 ko, nagtaliwan ka itong Marso. If any object had been misplaced or found missing, the librarian could have notified our company. However, no such notice has been received to date. Kung mana kamit na baton, kung ano man manang notice o pagpahisayod manakamon angot manakara. The following photographs further validate the statement showing that our company truck was used and that our personnel carried out the transfer of the library's content sometime in March 2026, which can be seen in the JO tag. So basic kung may mga ano patara, may mga masunod patara nga mga slides mga K5. Pero ro ako nit ang ginbasa is the response of the contractor from the letter that they received from sangguni ang bayan of Kalibo and hatungani no ro anda karon nga response mga ka K5 angot sa Raya Karanga pagpa-inventory. Ay in the first place mana wa kamit na baton or wa man kamit na baton ita notice mana nga ginapa-inventory rong mga gamit mana kara. Pero tag mga gamit nga pwede pat amanang magamit man, ito tamana sa amon karon nga storage room. Agroangot pat amana sa daya karon nga library ay ginpa-transfer mat amana, no? Bisan pangutan-on nyo pa mana rong daya karon nga library. Ano mat aron kinamatarong matay daya karon nga contract. Ita daya kara nga ginapa-renovate nga ra mga na kung sa siin gina tagana nga ito rong National Museum ya sa aton karon nga Banwa it Kalibo. Rong daya nga Hilmi Harris Captain Hilmi Harris building abi mga K-5 kay ginaano taron mao gina-renovate imao para gamiton imao nga mangin National Museum of the Philippines iya sa aton karon nga Banwat Kalibo. So let's say do mga artifacts o mga historical o ano man nga klase una nga maka tao it nagakaigo karon nga identity it Banwat Kalibo mga ka-K5 ay una igabutan. El Castigador. Alas 5:53 do aton karang oras mga ka-K5. Isulat katon ita D3 Bio sang ka health supplement pinaghalo karang virgin coconut oil at vitamin D nga pareho nga kilaga sa anda karon nga natural antibacterial and antimicrobial property. Rong combination karahin nagatao it paskog nga suporta sa immune system nga nagabulig sa aton nga gawas nga sukanong nagakanari-sari nga sahi it infection nga virus bacterial ag food. Rong VCO hay kilaga nga myeloric acid sang ka fatty acid imawon nga may kakayahan nga pumatay it harmful pathogen sa aton nga gawas samtang rong vitamin D3 mataay may importante karang papel para sa regulasyon it aton nga immune response ag bilugan kara nga kalusugan it aton nga tugang ag unod mga sunong ani sa pagtuo dong bastante nga level of vitamin D sa aton nga gawas ay posibleng magpanaba at risk it daya karon respiratory infection ag iba pagit karon nga inflammation related conditions. Sa regular nga pag-inom it D3 Bio may experience ni mo mga K5 bro mga bipisyo nga kapareho it mas mabaskog nga resistensya mas madasig kara nga pag-recover magaling sa sakit protection kontra sa mga mikrobyo nga nagatuga it sakit mga ka-K5. Sa bilog rong karangarong natural at mabisa nga pamaagi agon nga pabaskogon no aton nga gawas kontra sa adlaw-adlaw nga pagag sa aton nga kalusugan mga ka-K5. Rong D3 Bio the natural antiviral antifungal antibacterial specialist El Castigador. Oh, high power duo sandara it aton karang nga mighty
1: sa grabe po
0: nga pure at mas ginpabaskog nga alkaline vitamin C. Rong daya karang nga sodium ascorbate ay bukon imawra it acidic mga K5. Rason nga banayad imaw sa aton nga tiya aguwas imaw nga impo. Rekon nga guwas imaw nga imnon apisar it by mga tawo karang nga may hyperacidity o kung may gina experience nga ulcer K5 kumpara sa mga ordinaryo nga ascorbic acid. Sa bilog sa mga nagapanguna nga benepisyo karang ayrong pagbabaskog it immune system nga importante agud nga mapabilin nga protektado rong aton nga gawas kontra sa nagakanari-sari nga sakit. Mighty C rong mas gimpabaskog nga alkaline vitamin C. Mabakay imawron sa aton karang nga mga klinika de alternatibo medicine and wellness center mga branches mga K5 Gryffindor's Building Osmeña Avenue Estancia Calibo Aklan. Aga libre una rong check up what bayad. So yun yamang ninyo si Dr. Robert Impinado o si Ma'am Abigail El Impinado.
2: El Castigador.
0: Huwag gikitat oras sa aton kaya nga pag-iliba mga K5 sa mga wa nato na talakay nga topiko. Inyo ron abangan sa pipila naton sa mga news and public affairs program na sa aton kaya nga K5 News FM Calibo 94.5. Sangangan itbilog nga puwersa at K5 News FM Calibo sa aton nga nangin partner sa technical side, broadcast engineer K5 JR Una. Sa aton kaya nga nangin partner sa field navigator, K5 Ken at La Chica, K5 Jim Lido. Sa aton karang nga station manager kay Ma'am Gloria Villasman, sa aton nga CEO kay Dr. Amil Itang-U, ako man rin inyong nga nangin kastigado. Ako, si K5 Sandro Salazar. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan, sa bilog Binche Taklan, K5 News FM.
3: Health News. Ano pa ang madugang mabuligan sa mga kauturan nga gainom sang Ditribayo? Sa ato na nga nabaloan nga ang Ditribayo ga support gid na siya sa ato nga pagjita at the same time ga away na sa katambukon.
4: Wow.
3: Pagka-obis bla. Paano? Ang Ditribayo puno sang MCT Sir Boy. So medium chain triglycerides. Tungod sa iya nga extra virgin coconut oil, amo lang ni nakanami sa Ditribayo mo. May D3 ka na, may MCT ka pa.
4: Correct.
3: May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Ini nga klase nga MCT Sir Boy, ginapainit niya ang core sa imong lawas.
4: Lawas, tama
3: ka
4: temperature mo.
3: Amaton niya sunog ang mga sobra nga tambok sa imong lawas.
4: Ay kampyon.
3: So medyo makurik ang
4: obesity mo, no?
3: Obesity mo. Paano pagin makurik ang imong obesity? Kung ikaw naga-intermittent fasting, while nga ga-intermittent fasting, amo ang pinakauna ni mga inumon Sir Boy, ang matabo na Sir Boy is kaya niya nga amat-amaton tunaw ang mga tambok nga deposito da. Kag, aside sina, ginastimulate niya ang leptin, ghrelin,
4: wow,
3: para tudluan ka kung saan o ka makaon.
4: Your hormones for appetite.
3: Oo, pero may sekreto to Sir Boy. Sa mga palakaon da, butangi bla binder imo tiyan, kayin sobrang nakadako mo.
4: Uy, tip na ha.
5: Ditribayo Sir Boy nagapa-improve sa aton nga insulin sensitivity. No, but silang nga ang glucose nga ginapasulod naton sa aton nga lawas gina-deliver sa aton nga mga cellula magamit gid, no? Hindi siya ma-stored into fats, no? Kag ang matambal ni Dr. Ramel, ang aton nga Ditribayo nagapanami sa aton nga ghrelin kag leptin. No, nga muna naga-signal nga busog ka na or pwede ka na magkaon.
6: Ang Ditribayo kampiyon gid sa nagadjeta. Kung wala ka doksam carbohydrates, unahon gina-add yon sang lawas mo ang fats.
5: Correct.
6: Kung wala ka naman fat, amo na pag muscle wasting mo, muscle nang
5: muscle
6: gina-
5: naman na,
6: niya, that's why nga ga skin and bone ka. Now, sa mga gusto magdasig magniwang, you lessen your carbohydrate, no? Low carb diet, imbis ka magkanon ka da.
3: Sikrito.
5: Ketogenic diet.
6: Oo, imbis ka magkanon ka da, kamuti ka na lang. Why ka na, Mickey, no, dos pancit kanton, why wala na lang katamis, wala tanan. Pero malingin ang ulo in the first few days. Kaya hindi ka maanad.
3: Pero agi lang na.
6: Agi lang na. Pero kung mag-Ditribayo ka,
3: hindi maglingin ulo, amo na, tsakto na, Sir Boy.
6: Ditribayo ka.
3: Sir Jipin,
6: kay isa sang apektado sa low carb diet is your brain. Kay number one ni siya nga
3: palakaon.
6: Palakaon sang glucose. Pero kung ihatag mo to ang Ditribayo sa iya, hindi maglingin ulo mo, tapos ang transisyon, ganiwang kapasunok man sa ambal ni Dr. Milke ina, kay ining kapataas imo core temperature, kapataas ang metabolismo mo, epektibo ang dieta mo kag losing weight kung ga D3 Bio ka.
2: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana, before problema ko gidang ako irregular nga regla. Galabot, gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio ba okay gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakat
7: sa mga butika. And me, ang kuyo sa D3 Bio, kay tanan-tanan ng klase nga tao, buligan niya magjita. Biskan may hypothyroidism ka. Pwede. Nubo ang imo metabolism, ipasakao na sa D3 Bio ang imo metabolism. Enabling your body to use those excess fats as fuel to power your metabolic machine. So amuni ang epekto sa D3 Bio sa tungod sa MCTs, tungod sa extra virgin coconut oil nga may arap man vitamin D3. So ko sa mga gadjita da, so gusto magniwang, mag D3 Bio na.
2: D3 Bio.
3: Ang akon, sir boy, way ko ga pamahaw. Ang ginahimo ko lang pagkaaga, tapos ko ligo, may inom lang ko tatlo ka bilog D3 Bio.
5: Okay. Kampiyon, kampiyon. May energy na.
7: Your D3 Bio will make your intermittent fasting more successful. More kay effective. Why ka na ginagutom? Kay may gatong na ang imulawas, kag ang imo brain ng bali Sir JP, may ketones na.
3: Tapos, kaya ni mo nga maagwanta ang 18 ka oras nga wala sulod imo tiyan.
7: Tilawin niyo ba na? Ang gatawag niya intermittent fasting ni Dr. Ramil?
3: Kung naabitinan mo sa tatlo, himuha niyo lima.
7: Pwede niyo i-spread niyo, no? Mas may pag-spread niyo every 4 hours, duwa-duwa, no? Para na, para malabot niyo yung goal.
2: D3 Bio!
8: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mabakat sa mga butika. D3 Bio with Physio!
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3 Bio! Mabakal sa mga butika. D3 Bio!

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, kagistanan nga mga suki naton sa aton mga pratuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mga tanan? Sige hapon. Dalayaw ng Diyos sa sining at yun, nga padayon nga upod sa aton, labi na sa bagong atuig, kag malipayon man nga bagong atuig sa mga tanan. Isagid ka malipayon nga bagong atuig, nga man kay dako ang aton pagpasalamat sa Diyos, bangod kay kita iya ginatipan, gin pagamayo, gin protektaran sa nagligad nga tinuig, nga kasadiin perti kadamo ang mga nagkatabo nga mga katalagman natural, mga disgrasya, kag iban pa. Amo na nga kamo nga nagapamati sa aton nga patuntunan, dalayaw na gin ang Diyos, kag pa. Dayaw, tagin siya, pasalamatan ta siya, bangod sa tanan nga mga pagkapangayo, nga bisan pa nakabaton kita sa physical, mental, spiritual, financial, and protection, sa adlaw-adlaw, pero sa bilog nga tuig. Pasalamatan ta siya kaysa sulod sang 365 ka mga adlaw sa 2025 nagapakamayo sa aton. Kag dalon taman sa pangamuyo nga siya mag-upod sa aton, magapakamayo sa aton sa sining tuig 2026 nga man. Kay importante katama nga samtang arin na kita nagalawig, nagabiyahe, nagasugod sa pagbiyahe sa 2026, padayon kita nga updan sa Ginoo, padayon kita nga patnabayan, padayon kita nga tipanon, padayon kita nga protektaran, kag bubuan man sa mga panalangin or pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag protection, bangod ka importante katama ang mental. Kay kun maayo nga to mental, labi na kun espirituhanon nga kahimtang normal labaw sa tanan ang aton physical, aton matipan, kay maayo ang aton espiritual nga tanan, dayon ang protection man aton ginabaton, dayon financial yan na hatag sa aton, kag sa sina nga tanan amon ang aton pangamuyo, kag kanunay gid kita o pirme gid kita nga maga nakaangot sa iya, maga upod sa iya. Amon nga amon ang aton pirmi ginabalik-balik sa aton nga patuntunan. So, sige hapon. Samtang hindi pati kita magpadayon sa aton nga pagtuon, updan niyo ako, mga muyok kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay numurulog sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay't gabay. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po inyong iniingatan sa nakaraang taon at nitong panibagong taon sa buhay namin. Amin pong hinihiling patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial and protection, at nawa kami ay laging naka-organize sa inyo, laging nakadugtong sa inyo. Ang aming panambalataya ay magpapatuloy at maging malusog, lumalakas, maging malakas nawa ang aming paglilingkod sa inyo upang makita ang kasigasigan sa aming paglilingkod. At pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Rok Romel Oy, at pamilya, yun din sa lahat ng mga kauni. Kami nawa ay maging tapat sa inyo upang kayo man ay may tapat man sa amin at kami ay maging karapat-dapat sa lahat ng mga pagpapala at medisyon. At bigyan mo po kami ng iba yung karunungan, makalangit na kaalaman sa inyong banal na mga salita. At higit sa lahat, itong aming pinag-aralan ay mailagay or maging gamay namin at maisa sa kabuhayan. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasala laban sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magpadayon kita maguturan sa aton nga pagtuon, isa ni siya ka kumon nga topiko, pero kumon nga topiko nga kung kisa kung sa praktikal nga kabuhi, budlay himuon. nga budlay. Budlay siya himuon basta wala kita nakaangot sa Ginoo. Kung wala si Kristo sa kabuhi naton, budlay katama ang pagsunod sa iya nga mga pagsulundan. Budlay mga prinsipyo sa Ginoo. Muna ang importante nga aton isa maintindihan. Ano niya aton topiko? May kaangtanan o nanood gihapon sa ikapito nga adlaw sang simana
nga mo ang ginakabig nga adlaw nga inagpuhay, suno sa pulong sa Ginoo, kag suno sa iya mga pulong mismo sa sulat sang balaan ng kasulatan, nga importante kayo. Nga man, kay kabalo kita nga ang Dios amo ang nagtugas sa kalibutan, sulod sa anom kaadlaw. Dayon, ang ikapito nga adlaw, ginkabig niya nga iya adlaw nga balaan, adlaw nga iya ginpahayan, adlaw nga iya nga bindisyonan. Muna nga importante siya. Aton nga sulit-suliton or aton nga bag, aton nga reviewon, dayon intindihon taman siya. Kay dakugin nga kalipay sa Ginoo kung siya aton alagaron, kag siya aton man irespeto, magatahod sa iya nga man. Bangod kay importante katama nga kita nga nagkabig ulgi nga siya nga aton Dios, kag kita man kabigon nga iya mga anak kung kita nagasunod sa tanan niya nga mga pagsulundan. Aton basahon ang mga bersikulo unas tanan, kumon nga bersikulo sa Genesis Kapitulo 2, mga bersikulo 1 hasta sa bersikulo 4. Ang aton basa dire muni. Busa na human ang mga langit kag ang duta kag ang bugos nga kasuladusan nila. Motumalon ang tanan nga galaxies natakos ang muning kasuladusan dira sa second heaven. Dayon kag sa adlaw nga ikapito, ang Dios nagtapos ang iya buluhaton nga iya nahimo. Kag nagpahuway siya sa adlaw nga ikapito, gikan sa tanan nga buluhaton niya nga iya nahimo. Bersikulo 3, ang Dios nagpakamaayo sang adlaw ikapito, kag nagpakabalaan sini, bangod nga sa sini nga adlaw nagpahuway siya gikan sa tanan nga mga buluhaton nga natuga kang nahimo niya. Muna ang tatlo ka mga bagay nga ginhimo sang Dios sa adlaw ng ikapito. Iya ginpakamaayo, ginpakabalaan, kaginhimo nga adlaw nga inagpahuway hindi lamang sa iya kundi lakip sa tao. Ini amo ang mga ginatunaan sang mga langit kag sang duta sang gintuga sila. Amo na nga importante sa adlaw nga ang Ginoong Dios naghimo sang duta kag sa mga langit. Muna nga ang adlaw nga inagpahuway ginpakabalaan gid sa Dios sa paglalang. Subong sang gintalana para sa tao, ini naghalin sang ang mga bituon sa kagahon nagambah sing tingob kag ang tanan nga mga anak sang Dios nagsinggit sa kalipay. Ang paghidait nagluntad sa bugos nga kalibutan kag ang duta nagahisanto sa langit. Nakita sang Dios ang tanan nga mga iya ginhimo kag yari karon mayo gid ini kag nagpahuway siya sa kalipay sang iya natapos nga buluhaton. Genesis 1 bersikulo 21. Bangod nagpahuway siya sa adlaw nga inagpahuway, ginpakamaayo sang Dios ang ikapitong adlaw kag ginpakabalaan ini, ginpain ini para sa isang kabalaan nga paggamit. Amo na tandaan ta. Ginhatag niya ini kay Adan bilang adlaw sang pagpahuway. Ano ang pribata? Nagsiling si Kristo mismo nga ang adlaw nga inagpahuway ginbuhat o ginhimo para sa tao. Hindi lang gali ang adlaw nga inagpahuway para nga siya nagpahuway, hindi man siya ginkapoy, kundi isa siya ka memorial of creation, handumanan sang pagtuga. Anak nga man, isa yan to kahandumanan sang buhat sang pagpanuga. Kagani, isa katanda sang gahong sang Dios kag sang iya gugma. Amo na ang dapat tatandaan. Kay nga man, kay ang Dios hindi man siya kapuyon, kay ginbuhat niyang halos tanan ng butang, peagi lang siya pulong, luwas lang sa tao kag sa mga dagko ng mga sapat. Kay naggamit siya material, pero hindi gyapon siya kapuyon, kay Dios siya mo. Amo na nga, ang importante diri, nagpahuway ang Dios, bangod kay isa ini siya kahandumanan, sang buhat sang pagpanuga, dayon ginpakabalaan niya, kag wala gid sing lain nga adlaw sa pito ka adlaw sang isa ka semana nga iya gin pakabalaan. Amo na iya gin pahuayan, wala. Amo na nga tandaan ta na siya. Ang kasulatan nga siling ginhimo niya ang iya makatilingala nga mga binuhatan nga madungduman.
ang mga butang ginhimo, nagapadayag ang indi. Nagapahayag ang indi makita ng mga butang sang iya kutob sang pagtugas sang kalibutan. Bisan ang iya walay katapusan nga gahom kag pagkadios nun. Inesis 2, versikulo 3, Salmo 111, versikulo 4, Roma 1, versikulo 20. Ang tanan nga butang gitugas ang anak sang Dios, si Kristo mismo, kay siyang creator. Kung basahon naton ang Juan 1:1-3, kag basahon taman ang Kulosas 1, versikulo 15-16. Ang tanan nga butang gitugas ang anak sa Dios, sa gitsuguran amo ang pulong, kag ang pulong kaupod sa Dios. Ang tanan nga butang ginhimo niya, kag kun wala siya, wala bisan ano nga ginhimo na. Kagsanglit ang adlaw ng inupaway, isa kanumanan sang bulaton sang pangpanuga. Ini, isa katanda sang gugma sang gahom ni Kristo. Ang adlaw ng inupaway,

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM Champion.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Dance and sing along with Jesus every Saturday right here on K5 News FM.

dito sa lugar na ito, may mga pangako po kayong pinanghawakan galing sa ating Panginoon. Amen? Sinasabi ko po sa inyo, ang bawat pangako na yan, isa-isa na yan, lahat po yan ay ganap na dahil po sa ginawa sa atin ng Panginoong Hesus Kristo. Amen? Ulitin po ulit natin. Let's declare our faith. Thank you so much, Jesus.

pagtitiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

pagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.